Baba mi olufẹ, oruko mi ni Woli, Oluwa Rotimi, Ilesanmi, Baba Sioni. Mo ki gbogbo eda alaye, wi tele mi o. Ni oruko Jesu, gbogbo ogun ti mo le, ti mo be, ti o gbebe, to ni afi dandan, ko won gbe mi mi. To ni bo won o ba re mi mi gba, to lohun oni je ki jeyan laye. Eyin orun o e salogbe iku mama o baba bo ti so yen loruko Jesu ona ti o gba le ko mo wa wo pe awon gan se so ra won mo won yen emi mi ma gbe won dide lojiji nigba ti wo gan oro tele egbe eyin niyan tori na ko ma ro ara re pin Jesu nbe laye alagbara si nbe laye so wa ri wo to wa nile oko ti ile oko yen to dabe ni ko ti dile ogun to ti dile idamu ile ayo ni o wa nsun ekun lojojumo olorun ni ko kepe o ma nwa be sugbon mo mo pe ko ni gbe mi e ko de ni la temi lo tori pe wa pada re rin nbe gbogbo iwo to bi omo to o reti ayo lori awon omo won yen loruko Jesu o ri ayo yen o okan re yo si bale Jesu oluwa wa ami ara mi olufe mo fe fi akoko yi ran yin leti wi pe ni aro yi mo nba o ni suru lere ni Fuja Street mo so nkan kan lati jeta ororo kan wa ibi meta ni mo ti ma lo ororo yen nigba ti mo lo si di roko ori oke ke wa nbe ori oke baba olorun toba gbo to ba debe wa mo bi olorun ti tobi to be ni ori oke baba Paul olorun toba ororo yen agbadua se fun odidi ojo mefa o de nrizin onidi so mo n gbe ororo yen bo ni suru lere laaro yi lati anoint every one of you so ororo yen ona ti a ma gba lore a ma anoint ori e a ma anoint owo e mo tun ma anoint ese idi ni pe elomi gbogbo bi to ba gbe ori ewo laye obuko de orun de ni won kore la re bo ba fe na re laarin osu meta wa tun pada kori re laarin osu meta na awon kan de ri won tewo gba owo to nitumo ri laye gbogbo owo to ntewo gba owo iponju ni ko ye kori be fun bibeli wi pe oni egba on ti bibeli wi o oni wo oni ni iwoye ola a o so won di opo ni ilu samaria en to so niyan oni wo sori ogun to ri le niyan ogun to ri le ni ogun to ri loni ogun awon jibiti to ri loni to ba ma fi dola iwo ki yo ri mo iyen ni kokko a to anoint ese elomi ekiti ma san kokko me ni sirin ma sirin e ma sirin ni mi se wa ri elomi ko rin reri bi ko ma sirin dati to se ke mi mo bi mo se le so ni yoruba ko sirin ni sa gbogbo bi to rin si ko se bi to won ti le sanu e gbogbo bi to rin si bi to ti ma gba oju e to ma ko sowo ta ti ri nkan ti o te lorun ni se bawon egbe rin si bi ti won ti ranu eyin nbo ni wo wa rin si lojojumo ko ye ko ri be so a ma na tese so wa rin dise da e ori e o ma dari e wa rin si bi to ti ma sanu e ti wa ti ri ogolo ti wa ti ga elomi moto to nlo gan o ko nti kiri o ti wo gan mo pe o ti re o o da le sele ile ise yen gan gbera mo gbogbo ipo to ndu iwo na wo agidi ni o ko sa nti ra ka ipo yen o bo si o bo si gan to won o je ko ori ayo nbe gbo e ja pade laaro yi nibo nibe eyin ti e nbo lati mose lati mose e lo soju oye e wo maruwa e mari maruwa tabi koropo to lo si Fuja Street direct Fuja Street direct eyin ti e wa ni oju elegba e ko so pe e bere bi te ti mari moto to lo si Fuja Street direct community hall to wa nbe e ja pade be gbogbo eyin ti e nta oja kilode ti awon eyan gidi o kin ya lodo yin ese eyan gidi o ya lodo e ko wa raja afawon ta noja e padanu ton tun ma nawo buruku fun e ko gbodo ri be ma na tele ni ko a ma gbadua na o to ba le gbadua ma wa

0: wa lanu wa ke emi fe radua gan o de na ti anbo lati orile orile gomu orile asapo e wo moto shita under bridge te ba ti de shita under bridge la ro yi ele lo si Fuja Street community o to wa nbe e ti anbo lati my two estate okota festa ejigbo ikotso e ti anbo lati solo e ma bo ni sele express te ba ti de sele express e ri maruwa repete ati koropo to lo si lawansin te ba ti de lawansin e bere lowo awon oga onimoto abi awon onimoto pe e lo si randu avenue junction te ba bo le randu avenue junction yen e ko so for anybody pe e lo si randu avenue junction ke wa bere Fuja Street ile keta si randu avenue junction ni e gba o community o to wa ni Fuja Street la ro yi mo nba o je agboro ri Loruko Jesu iwo to n gbo mi wa rire gba e gboro yi ara mi olufe to ba di e gbo o to ba di ni ola gbogbo en te n gbo mi ti e n bo ni bi soji Gboko Community Primary School yen soji to n lo ni Lusada nti Oluwa ni ka mu danire e gbo e bu yepe ibi te tin sise iwo to sise bu yepe ile e boya waju ile bu dani ko bu si paper a fe fi gbadua eyin te ni le ise lala olutaja onise owo ebu yepe yen dani iwo to ri pe boya o le rin je kan gbe e o ma so pe olowo abo je bakan to ba ni company bu yepe company yen je pade ni bi adua yen iwa su la nse ati adua nta de fe se ni pe a pe ni territorial power agbara agbegbe ti ma n delay ise eyan agbara agbegbe ogun adugbo to man so pe e ku se ni to ma ni lariji o lo ladugbo yi won gbujo ya ibi ki bi odun ni ko ma ya awon agbara to so pe ku se enikan to ma gberi agbara okukun e to ba ni adugbo to wa tabi ele to ba ladugbo yen agudo bori won ogudo ri se ni adugbo to wa to tin sise to tin taja to ngbe wa sorire nbe sa ebu yepo yen dani nibo nibe te ba ti de lusada under bridge ni bi bridge ti won sese nse yen ele n lo si boko community primary school egba o boko community primary school iyen ni ale oni e ma binu ale oni yi le ma se le ma bu yepo yen dani lale oni loruko jesu o dara fun yin bakan na ara mi olufe ni ojo wednesday ipade ta fe se ni ilogbo elegba ta nho gbogbo eyan pata egba o a fe pin nkan den 2 nte sere omi ti oluwa ni ke gbe sinu iri egbe omi yen pade jesu nibe mo so fun yin mo ni agada godo aye woli afa pastor amama da iri duro amama da ojo amama da ojo duro sugbon ko si en to lagbara lati da iri duro aye oni de duro loruko jesu so egbe omi yen pade jesu ejo mo beyin te ba ti de iyana era lagos badagry expressway ele n lo si ilugo elegba tan ho ito dabi re ni second friday keji e so oru ta ma nse ni oku afo ni ilu ijotun te ba ti de oku afo bus stop lagos badagry expressway ele n lo si ijotun junction te ba ti de ijotun junction ebere ojile street so ile keta si ijotun junction ni ke so pe church baba oni soji ago mesan ale iso oru ma bere ibe lati fe pin ororo ti osu kewa oruko ororo yi ni pe iwo ta mi fowo kan mi ko ku ta mi lofa ko ku orobi si mi ko ku touch me and die ilu iso oru yen lati ma pin o gbogbo bi to ba wa lori gumerin agbaye ja pade nbe bakan na egbo eyin ti mo se oni mo se ajina gbogbo eyin eniyan olorun ni ilu aboru ikotun egbeda yanopaja osodi sasa titi to fide odi olowo yanopaja agege eja pade ni mose ni ojo friday isugbon aro niyan te ba ti de mose ele lo si onile gogoro bus stop te ba ti do onile gogoro bus stop yen egbo o ebere idera cinema hall number 27 tadeyo street ile karun si onile gogoro yen ni loruko jesu o dara fun ago meje aro la bere a pari to ba di ago mewa abo tori tin ba ti ko nbe ipade wa seri eyan ara isaga mo nko ki loruko e je ororo tiyin ma ko ranse o e wa nbe o eyan ara isaga mo gijo iperu gbogbo yin kene e wa nbe e lo gba ororo yen wa na tiyin o te ba ti de sabo under bridge e bere onijokuta ho ni saga iyen ago mesan aro ni pade iyen ma bere a de pari ni ago konsan oruko jesu yo dara fun yin gbo iwo ni re kan pe aro ibani soro yi 0706717 0079 gbele kan si 0706717 0079 God bless you. It is well with you.
1: Band FM 92.9.

0: ejo sa adu anya e gbe ororo kan leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yin anwo ti ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti o di mo tabi eni ti nwa ire kan o fe lo gba eto kan lu awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko bi anwo ti ara re o de mo pe nipa igbagbo anu toro mi leyin lo dara fun
1: Matthew igba ta wa de Genesis ni chapter 49 verse 1 awa ri rubeni ni akobi jacob wa fe gbadura fun ama mega lo ba bere oro lo ba ni egbo temi eyan rubeni o pe ama re o wi pe on ti o ba yin yo ma jacob eyo abi beli israel rubeni iwo la kobi agbara mi ipile se pa mi tita yola agbara ni o se pe fun rubeni ah ma loruko jesu e ni damu lori omo e ni damu e damu ori e la fi gbe ose awon akobi kale ojo iso oru la ma wa ni ori oke no mo wo ni are gbogbo akobi omo esa o meji le ma se number 1 e mu foto akobi yin e ko nkan meji yi si leyin anu ati iran lowo anu ati iran lowo eyin re ta ba wa de inu adua e ko nkan kan to je iketi eyin iwe yen ti eyin foto yen emi o salaye fun loke ni mo number 2 gbogbo akobi lori oke yen a jo mu mo ti ni ka lo ra malu nlala meta a jo je lodun yi Matthew gbogbo aye akobi je ti ati gba lenu re mo ma release e pada mo ma release e pada ore ma de ene kan mere pe bo lo won se dori oke ori oke no lati woro Bama to lo se joku lati joku to lo si apatere ori oke no mo wo eni kan mere pe o ni program ni challenge laaro Thursday October 1 ma kokko gbadura lo October 1 laaro ago meji si agogo mesabo ti 9:30 ba ti lu a move na wa ni challenge a jo yan won ti ti wa lori oke yo dara fun a o oju oni ti wa akobi omo oni dogun fun o ti se be Jesu oruwa wa No more.

0: bere lowo baba
1: baba bo ni temi
0: baba fi oye wo ha
1: na di ogun pele o
0: yo le je koro re to gun ti yo ba ti e gun rara
1: ha la la re opo
0: ade ogun dori kodo ko sin ti bu je mi fati o le tutu
1: ha ene wo lohun gbe lawon mejeji dide lodo baba mu ye wo mama mu won pon ide be
0: adegun fo re re pe se suru
1: in ko da lati ma ni yo po a do mi lu online ni wo teni
0: ade ogun ni ajo je odo be ko ni
1: omo rile ilu kan ti won pe ni ilu boji omi
0: adegun ni
1: me lo
0: oni mo lo
1: ki lo sele
0: odi lola
2: e je agbe
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun ikan ninu awon adamu re sugbon ijakun re ki seun alakiti yen to le se ti to lo je eni to bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ogba mi o ki se ope gbogbo e bi aye ke ode nikan la yo gba bi igbe aye to ni tubo limit 100 mtn ile se tn nigeria o so nipo wu eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa instagram oro agba 247 tiktok oro do agba 82 facebook oro agba bake na lori youtube wa mr gratv opolopo oriruru nkan le ni ko nbe te lanfani ati lo wo baba fika sinu nbe lori youtube Mr. GRATV. And no sorry, Mr. GRATV. And subscribe. And like it. Kemo wo gbogbo nti lo nbe. Abdulrazak Abdulgani, Mr. GRA. Roko mi. Ileṣẹ MTN Nigeria. Loke loke la bo supa. Owo omode owo aki to. Loke le mo lo. Eku kale.

0: Alabakadi Olabanjo e pe pada o ta. Alabakadi. Mo mo mo ni ka Alabakadi Olabanjo pada. Alabakadi lo nbe bi bayi.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Sama
2: mo
0: ko wa ton te pe ka ni mo ta ko ta eh eh ma wo ro o alaja
2: ti mo
0: mo lai won be ma be ra le sa won be ko omo ba le ni eh ah ori aje
2: eh
0: eh ta ja sa sa mo ba fa ya ra be ko ta je to lo so lo ja joga won ba le mi ko le po sibe eh won
2: bo ni ko ti
0: no jo so ti
2: ga
0: lo mi ya mo ti ti je wa ma sare de de o da sa e se e se e se kan ni mo gba gbe gbe ona pleasure le po ya lo paja borun kankan e o ti ro lo mo dari lo lo lo ro lo soji e ma gbo e mama kan ni won fun ranje si mi won ni e ku ojumo sa odo nro gidi gan lo lo bayi ni so mo lu mo fe won uruko mama ola peju ade ko o da gbo mo gba e alaji wa abogun joga ni won pe mi eh kono tu bi kono oni eh Mr. Papa Aja woni there's every rain at Mushin now we obi kono Mushin oga mi so odo yen o da gege abi o da gege bayi sir
3: o da gege
0: yeah sir o de ama e mo boyo ti ro dari
3: o ro
0: ti e nko da yeah sir yeah sir
3: o ro English o mo se ma e ka ya lo be o ro ari gila so so a fe ya lo be o ta ba ya lo be mi bi ti o sa ga
0: eh
3: good morning o
0: oda o da se eh lolo kan eh fe ile mo ile te ba mi so nkoko eh
3: ni koko ile saga o je ki o je le leki abuje le
0: ati ile saga ati le leki ile saga ati le leki lowo lowo gba gba ni
3: ah
0: e ma fi gaja e fi saga sere sa
3: ile pe ile leki
0: bẹ́ẹ̀ ni àtọ́jú àṣàgá iye kan náà ni ilẹ̀ ilẹ̀ píṣàgá orílẹ̀ èdè 120 million 180 million 200 million.
3: ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ìṣàgá náà wà nínú Èkó.
0: Chairman, Chairman.
3: Ṣe mọ̀ pé ìṣàgá wà nínú
0: Èkó. Chairman, àti ìṣàgá orílẹ̀.
3: Ẹ ti rí.
0: Ẹ má já àti ìṣàgá ẹ kúrò lórí ẹ̀ ó yà ẹ̀sọ̀ rágẹ́gẹ́ ní kíákíá kó lè yé yín ẹ̀yẹ kúrò lórí ẹ̀ ẹ̀ máa bẹ̀ mí ni.
3: Mo
0: dila ije
3: wa ti eyan loju wa ti eyan loju na gbe kini ifun mo gbe to lo de go ni o lati bi osu kan o de file
0: olorun asa olorun asa
3: saga saga ko ni be yen
0: ala se ma gbo ateje de ko le alaji akimogun la ni o won ni oruko mi ni alaji aka e ba mi be Mr. Pilot o o ti eta quarter of the plot mi saga won ti ri gold ati epo petrol nbe Alaji, Alaji fe ko ile epo sori epo ni. Alaji eh se mo lo ste de je don bebe, ma snap e si. Oga, o da bo shama, o da bo shama, o da. O da je sai je yi, kin to je kin ma gbagbe lati ki ikan ninu awon Ilajimo lopolopo mo won si. Awon ni welfare Eco Traffic Ambassador oni lojo bi Ilajimo gbogbo loga loga gbogbo loye Eco Traffic Ambassador ni won ka ki okan ninu awon loye wa. Wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àti láàyè wọn. Happy 70th birthday. Àádọ́rin ọdún ni wọ́n pé lónìí. Ọlọ́jọ́ òbí òní fẹ́ wọn arábìnrin wọn. Ọlá òní pẹ̀kun mo dúpẹ́ Bákẹ́ tí wọ́n wà ní akún ọjọ́ ẹgbẹ́ dá. Ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Yìí ṣàmọ́dún o. Bá ṣe Dùmàrè. Ẹni ni àbúrò yín Alájà Gbémisọ́lá Ọpẹ́ Lóyẹrú Ìyá Àbèjì Alámàlà ní Oyinlọ́lá Street, Ṣàṣà Lagos. O da ko sasiko mo amo inuba ile ikan ninu awa iko traffic ta ma pe ni alagaye king popola ta ma pe ni governor ni alapẹ won jade laye lana etimo o da ko sasiko mo amo mi o gboro ma menuba ile ikan ninu awa iko traffic ambassador ta ma pe ni alagaye king popola ta ma pe ni governor ni alapẹ re won jade lana mo gbogbo gbogbo

0: nbe ni ago mimo ite oluwa nbe ni orun gbe npeju re nwo wa oju re nwo se eniyan lati don eniyan wo oluwa ni mo gbe okan mi le e a se wi fun okan mi pe sabi bi adaba oluwa ni mo gbe okan mi le okiki olaiko ko gbe agbara ni jayonda fun olorun wa oba lana oba leni oba ti aye oba to to poju lo oba to to gbokan le lo oba to wa lanfani ati ori ofe lati ma tesi waju lore to koko olu le se bond fm 92.9 to wa ni gugu je ari ni keja a tun de bi se wa leni ti sojo jobo thursday ti sojo segun tuesday ti sojo segun tuesday ojo koko logbon ni osu keso odun 20 sama yan olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gogo lo tun ji olalekun lo ko mi e ko ojumo
1: e ko ojumo gogo olulufe koko nu ele so be a jire bi ode odun bi tori ko bi ode obadun bi igbe ni oni na ni tuesday eto epo kai osu kesan yen ojo kadilogbon osu keso odun 2026 pe ki re ki pelu ojo keta di rabi etani 14th ah adua wa yo gba ajito ni kolo ba je kajito la awa dupe lowo olorun ba to je wa pelu ogbo pase agbara kolo ba ko si waju ko kan kokoro ele se bond fm sokoto ma tu ya gba nso ni o won ni ele to si oje oloto eto fun ta ro ti toni won na ni frank olo so la so ban gbi ti ba to ba ti gbelu korun ajoku sergeant oje o hod abi odun jula tale aro wa pelu wa lai gba gbe oloto agba arakunrin binga fatile edi master di gaje pelu mi bo se pin dele trust no gbeyin ati pelu go
2: pe pe ni loki ti won ba fe pe edi na pero won edi
1: a mama so ko mi lo yo ba pe mo ni edi okay so edi le yin pe lo do ja
0: kuku loro kuku le ku kuku le lo ko fa ma pa won ara le ko do ma won ma pa kuku le ni folonu koto kuku la odi o ke folo le baro kuku la lori fo ma re ma re awon na te ti da bu ada gboje kuku la nfo kai to da bada gboje ri to da tule wa to ru bila alu ko so ma ba awon eniti nla agbe lo ba awon alu se kre kuku kuku le lo ko fa ma pa won ara le ko do ma won ma pa kuku le yen folonu koto kuku la odi o ke folo le baro kuku la lori fo ma re so awon na te ti da bu ada gboje kuku la nfo kai to da bada gboje ri to da tule wa to ru bila ma se alu ko so ma ba awon eniti nla agbe lo ba awon alu se kre ba gbe ogbe akirigbe gbo ki la lu se kre olu baba lu nigba ke mo je bo le ku le mo baba ni bond fm je lawo so ju awon le se radio to nsi le to nse won le pogun won le pogun won le pe gba agbeje ama ikan o na ni bond fm la re radio to nsi le to nse yo ope ni folohun ba
1: sure
0: nje je mo pe

0: 2026 only the one Nigeria only the America only the China awon eya ropo ti won ko won Nigeria owo re si wo billion edegberin o le yoko 7.1 billion naira
1: e kaabo e kaabo e kaabo e kaabo atin reti yin o e kaabo igba kejare lewa Nigeria alagba Kasim Setima ti pada si orede wa Nigeria leyin joko agbala yin te ku waye ni ko pe ko ko yi ele kokale ni 80 ti o si bere fun ijoko fun awon adulawo e kaabo si orede wa Nigeria
0: oro mi doro alagba ko ja latori ope to ka to bale po owo to wo si ko re ni ko gbori so to gbori wa le ori be yoyin mi mu yin ra mi ebi ko are bala me ti mu so dibo bi pe se ri awon eto kon be ta ro gbe kale
1: ah adulawo e kaabo si orede wa Nigeria
0: oro mi doro alagba ko ja latori ope bale po owo to wo si ko re ni ko gbori so to gbori wa le ori be yoyin mi mu yin ra mi ebi ko are bala me ti mu so dibo bi pe se ri awon eto kon be ta ro gbe kale ah eto na o ma fun awon to je pe won o ri kamuko o fun won lowo o kere tan awon eyan ti ye won lo bi egberun meta di la dorin edegbe ati mejila 67,012 lo je ko won janfani eyawo elegun won pe ni credit card koda owo ta won na lori owo na to na o lo bi billion lona adota odije
1: so meta fun le se bond fm radio nigeria lapapo ati gbere wo labagbe ori bi pe teni teni ki santa teni lam ya re omo to so lenu sapo ya ko ilegun asofe agbale nigeria ni eto kan tin lo lati ri pe in toro mo ti awon ofin le wa Nigeria an yi pa si ede ti won ti wa indigenous languages to tun ni pura ma mo ko ri ya kun
0: ile gma so pe o le wa Nigeria tin so di mo ko lori aba pe to sino wodun 2026 won ni only dey kopa to kan to se at length fun are bola me tin ngba to so di mo ko won fa ele kun owo yi elu trillion mesan naira won la won sa dede se are se at length fa re sugbon la won di kan ki la won la won di ohun e gbo la ro
1: ori de wa Nigeria je bayi on lo bi trillion ede ni ogosan ni oju alejo lati je gbese yen lati ta ba gbe sori won ida ogoji 40% ko lo wa ba ni san o
0: aru dibo ti wo fe gba card dibo tutun tutun je je mo pe aju eleto gbe wa Nigeria ti mu gbede ke ojo keso osu kewa kale pe to je pe ti fo ko le pe fe gba card dibo te ni card dibo tele ojo keso osu kewa na le lanfani ati lo gba card dibo yin
1: o o se ru bo bo pa bo ba abule se jajina si lorede Nigeria Peter Obi won pa so ne gba ni mo be so tan ti ko to lo mo ran pe Nigeria ajo ni ni o
0: je je mo pe ile ejo ni mo fun igba keje tele lati ku abaka pelu egbo oselu won esi pe awon atun gbe yewo te ele fe se lori pe boya ye abi oye ki are ki won dije du ipa ni are bola me tinu bo se won tan gege bi en to e ko dije won ni anfani ti wa fun yin lati se gbo agbeye o te fe se
1: leyin ose meji ta gbogbo ji awon imamu kan ko ni ipile sanfara titi dasi ko ya lo lari ati rabo ba ma gbe fo ni ka lo fo kan bale o
0: ba ti se lawi eni ko ya na re lodi o awon le se oloko ofufu o le yewa Nigeria won ma ti be si hale o pe awon o ti ko oko ofufu awon ni je ko sise
1: o kan gbe ko ni ipile san titi dasi ko ya lo lari ati rabo sugbon ma gbe fo ni ka lo fo
0: ba ti se lawi eni ko ya na re lodi o awon le se oloko ofufu o le yewa Nigeria won ma ti be si hale o pe awon o ti ko oran ni je ko sise mo kini di re won nigba ti awon osise awon ajo egbe ise si da won laamu to pe orisirisi igbese ni we igbese leyin to di ise ori de awon pe ka ko tilekun awon oko ofufu awon keni keni ko ma fun mo
1: olubadan ti lubadan baba wa oba rasid adewolu ladoja won lo si meka lori ede saudi lati lo dupe lowo allah fun ayeyan dun kan lori ite ati ojo obi won egbo awon ni se si fa binu yo lori bi bible si se si ori sile de mo luyo le won fe jo kan sun yin o mo so bi pe mo ra se jubo to re bi ron ba ra je po la
0: so je ba po sha si ni je je mo pe ko se lu esi
1: mo lo mo mo fo le ra mo to ri to mo jade mo la me ko bo mi re ko re le o ya ko ko te si wa ju ah wa ti fo le ya yo de mo le dura ore wa gbo wo re le ni mo bi be bi asi ri wa ni ye ko ko te si wa ju
0: je je mo pe egbo se lu African Congress AAC won ma ti gbe ayi bola me tin lo sile ejo ele gba sofin na lo sile ejo o da won tun pe to je alakose to dajo o lejo o lori kini won ni ofin omo ba ofin omo joye eda to ba fe pada ofin loju ofin ma pa won logere pe are ti aggressive ofin tori pe won so fun ile igbo asofin won si Nigeria ngba ti won kirin ajo pe awon lo si isimi lenu ise ipoku die ka to
1: won ni ajo oyi

0: yi lelere lori le si ago olopa ibadan fe olopa ipinle ni ipinle rivers won na ti buwo lu rodo tawon o ko ma lu be o
1: je je mo pe owo kan tun won lo bi billion kan abo dollar wo le okere $1 billion won eyawo na lowo yi igba keja tele afaka so ni mo pe nigeria is ya owo agbo eti lobirin fi gbo sugbon awo ori koko se kan te fowo ise o a fe ki e salaye o we royin o da won ton je anfani eyawo yi a fe mo
0: gbogbo awa ta feran je ko se nto fe ro je rede wa nigeria to eso ni ka ma fura o lori chemical to ni majere ti won fi mu eso pon nafta ki piasa ki sila ro yi pe oju lala kan fi sori o e fura lori o
1: alagba peter obi o ndije do pare labe gbo ndc o ni ewo ta ba nso nipa egbo to e ko le gba nigeria kale egbo oselu to le fi ireti fun nigeria ki nigeria bi ibale ayo wa ndc peter obi lo so be
0: ni ipinle osun nje doko won wa si adigun jale merin ototo lo je pon pale won mo lanu ode koda afari lowo won on lo bi million 5 naira ni
1: ibo won je ka gbadura eje ka gbadura adura lo ngbe ni leke isoro eje ka gbadura awon aje egbe kan number 14 obu sheti ma 2027 won ni o meta to je pe a le se na ni pe ka mu ojo meta ka fi gbadura lawon ojo meta eta lati pe to le de wa nigeria ki bori awon ipenija meta to nko jo orilede wa nigeria won ni adura lojo aye won ni a tun fi awe si o tori a n fe lo si waju nigeria
0: omi labu mani ka ki bo mi so bere fo don le wa nigeria so down dire o ke gbe mi nojo to ipile benin lanu ode ati le o atopa ayokele o ati oruwa o atokada o atomolake o on kaluko le ri nu mi
1: gomina ipile ayo seyi makinde ba na tin dupo are abe egbe oselu alive people's movement won ni seri egbe oselu apc owo te owo manera ijawe olubun lodo 2027 awon eyan lo le awon eyan si re eni mi po gbo wasu lasiko ta wa se makinde lo so be emi ko
0: ile oba to jo ewa lobuku ki se marun nje de oko office ile san won re wa nigeria ina tun so lode e ka ti wo ngba ti rin ba ra je go yen na
1: awon ajo ti dawo ase wale ile eko igata mo si jambu won ni awon to baje to je ero ti won pe ni central admission processing system won ni awon ti tun se o tori de won ra re gbogbo awon ile patapata pe gbogbo eto igbani wale se awon ile eko yin ti odun to e se komo komo e ti ti se lori
0: lori iwe ibadofin fun ti olopa ipinle karo legba sofin be ni kosi gba ta da so ta re na nsise lori ti won
2: band fm 2.9

0: FM no la wana isu dot na radio fe so apo to kari aye ta abadi abara yi la fe kai mama yi me ba yojo bolode ka jo fori kuri fi kuluku ba se ba iwe imamu ki opolo omo ko jiki tu koda iwe amata opolo omo ji iwe amaki awon gbon kan to sapamo o ma yo ngba ti omo ba nka iwe yato si iwe to mo lo ko eko e nile eko ka mu awon ka ma ri awon to je iwe oniton iwe akonitan iwe ero ni se awon iwe to je pe yi ma salaye nkan ko mo ma ka yi ma mu ki omo okun ogun ara oto to ma mu je ki ogun ti omo de ni fa awon ogun ati nda re ko ma fa yo subo laye ode oni opo mo o ka wi mo ki lo si wa fa ikawe omo amo won ifesi ati ma wo phone ma te phone ma play game ma wo TikTok Instagram Facebook won o le joko fun obo seju lati ka iwe eyi o nse akuba fun won o ninu awon debi agbajade si dowo ngba ti won ba se dowo nito gba pata ka oro sunukun ni to ye ka foju sunukun wo ba
1: nbe oro sunukun lo ye ka foju sunukun wo eto kan lo to gba ni le se bon de fe
0: mole
1: mole nda bi ti mo lo laaro ti ti le pelu e na ni pe oro phone ero aye lu jara yi a so pe ka ma ba mu sugbon ta won odo nse yi o tin sapo ba faith ko won dododo ni pe ba banka we ni bon de fe
0: mole
1: mole nda bi ti mo lo laaro ti to ni le me pelu e na ni oro phone ero aye lu jara yi a so pe ka ma ba gba mu sugbon ta won odo nse yi o tin sapo ba faith ko won pe ba banka we o to mo ti asa ti se ko se fo oro si ki la won obi ki le won le se ki na won alagbato ki won le se se ki won so pe afaro lori phone gbagbagbagba ta won ko ka kini ki won si ma se in to mo ti ninu ile ijoba orede wa Nigeria abi ki won si ipadadan la je pe awon ile kan wa ta won si library ko wa ni gbugbu awon ile iwe ona bayo la won la ro yi si nkan tin dun agbalagba ko
0: ti ba mo le se la se le da mi ma ni ife si ati kawe pada si

0: kan ayawo je ka jo yire la ro itori a ti woye a wo ta o sari pe iwe kika I ma mu ki eyan ogbon mi yato si ogbon to ti ni
1: koko ma jo to phone phone won da ko buru ko baja
0: zero ngba ngani a se jo ko won phone ma ba ma re ro ma mu lo mi ko lo wo ibi kan ti mo ti ma n kawe mi ko wo o se wa ka de nu ah kini bi o ma ma kawe si ma ba ko
1: o ba gbe fun
0: mo o ka o ni ko lo download iwe ka o pa so ma ka bi o ga
1: o le do ko
0: a mi ra sa fa mo kire ko ba re ri ko ba te
1: mo pe o pa ro to re n to si n bi le ngbo ba de n da 08
0: o no gbo ba o re o nso ro to fara ti
1: ja mi n to mo se to ko mi ni
0: 08
2: ni sa akoko ta ba idaji odun ta ba mu odun ta ba da si meji sa akoko odun 2026 je je mo pe owo to lo bi billion lono 1 billion naira o na lowo ti won fi ra awon eya roko ti orilede wa Nigeria orilede China United States ati dia awon na so di mo pe owo awon ohun to ta le pe ni ti won ko wo ilu so le wa Nigeria won ni o re je billion 1 billion naira ye bi won se nse ifunfile ti awon ni si jabore laaro yi won ni osu mefa ko le wa Nigeria o na le o tumo si pe owo sun ma porepete to pe a tun na lori pe a npo eya roko wole so le wa Nigeria won ni ni orile America bi pe owo to ye pe won ni awon ko ohun ilu oko to je eya roko awon ko wole ju to pe ida le logoji o le de enu do ogorun 41.9% awon eya roko ni won ko wole sori wa Nigeria so je pe owo re lo bi million logofa dollar $122 million won ni e to fi yato si ni odun 2025 tori pe owo ti won fi ko eya roko lati ori de America si ori Nigeria lodun 2025 won lo je million 4.5 million dollar wole oke yen $86 million won ni ni China nkan ni awon to ja lase ori de China won so ni mo pe lati odo awon alase lo si odo aso asobode won won ni awon eya roko to ku won ko lati ori de China wa si Nigeria won ni iye owo re je oje million lona otalelodun ati medogun dollar $275 million o na lo je won fi ko eya won ta ba se awo si todun yen sa akoko odun 2025 won ni eya roko won lati ori de China wa si Nigeria oje million oko lerugba ati meje dollar $227 million ni 2025 won ni se wa reti orilede de won ni iyen ko be na po won awon eya roko won lati orilede China wa si Nigeria oje million lona oko lerugba ati meje dollar $227 million ni 2025 won ni se wa reti orilede India nte won ni iyen ko be na po won awon eya roko gan le won ko orilede Nigeria to gbe owo pon yi won ni awon eya roko bi e to npin ji abosis ati awon nti ma to je epo gan lo je ero epo ti ma ta epo lati nu tank epo lo sinu engine to npe ni fuel pump bakan na won pe kiri kan ni bumper iyen to je awon imu oko to je pe ohun lo ma le iwaju ni waju oko won pe bumper be ni awon na oko to npe handler to je lori awon digi to nbe legbegbe iwogbe la ma npe nle yoruba won ni gbogbo e na to je pe oko wole bakan na won pe kiri kan ni bumper iyen to je awon imu oko re pe ohun lo ma le iwaju ni waju oko won pe bumper be ni awon na to npe handler to je lori awon digi to nbe legbegbe iwogbe la ba won ni gbogbo e na to je pe oko wole bakan na ni gilasi nla ti je pe ohun lo ma nbe ni waju oko to je pe ima gba ategun to so npe windscreen won keyin wole o won tun pe kini kan pe eyun omi ni ma nte nu engine won pe water pump eyun na wole e to wa je awon ate gele so je pe ohun lo mi idi oko duro to je pe ko ni je ki ran fi idi jole

0: fira opo won ti o ma janfani re education loan fund nefun to pe awon akeko won janfani eyin to pa ni won opolopo akeko to pe won ba ti le dadun ko le ko ngba ti o ba ro so lo pe won to fi n gbe ko won elomi n be to pe o ti e le ro eko so sugbon owo mi to pe le fira awon owe ti o fira opo won ti o ma janfani re lo pe won ba ma ni sugbon opolopo fund lara won won le iko na tun wa o to pe awon le fo pa development bank of industry development okay for what they want to share don't bear for the kale we know the bank of industry at the developed bank of nigeria one book one pattern like we are not be based on the bachelor you know and that's why shall I you pay sharing credit corp we want it and follow the four for our local okay okay let me call upon like we won't go away to let you like banning job at in below the loan shift one way you should go who can't wait to jump ebunu e no go we royin the nation laro e baro
1: ko ko no le sa ko le fe na ro je pon te si waju jo to ba kan ra di ku ku do mri po ko la to ko ja lo so awon olopa tori pe olopo re ara na ni won se won ni bara ele ba ko ko buruku ta ba ko ta ba ko ta ba so fun urerin je ka gbadu loro ati bi ku ta ka to wo lotu lo si bi pe ah ugbe na wonu ara won na ni lori ofin ta pe ni olopa po ko la ra lo je kemi na to ko ja lo so awon olopa tori pe olopo re ara na ni won se won ni bara ele ba je ko ko buruku ta ko ta ba ko ta ba so fun urerin je ka gbadu loro ati bi ku ta ba ni ka to wo lotu lo si bi pe ah ugbe na wonu ara won na ni lori iwe abadofin ta pe ni olopa ipinle state police bill won ni ka lo fokan bale o won ni be agbagbe we are on first me awon malegun asofin le wa je won lo fun is we pe ngba to je kon si pada de gege be to je pe ogba enu so lanode in to ruko je yomi adaramodu o ni awon ipinle bi 36 lo je pe won ti tari we abadofin lo soro won o sugbon nilo bi 24 la je pe phone ti kata begi kan o buwo gbogbo na ba si buwo ko ba je ngba to ba pada dodo awon won ni igbese wa mo lo lowo lowo lori re won ni sugbon ka lo fokan bale olopa ipinle yo siran lowo fun olopa to papo won si ni se agbara lo won ni legun wa so fe leke wa won pari ise na o di osu kefa odun to nbo ye odun 2027 yo oju we kin dele trust bakan na iroyin guardian
0: laro loji we kin we ni telegraph laro yi omi to ba mo won ba won re lati o e to je alakoso abadofe to isuna ati ipinu ibaje ori wa nigeria atiku bagudu won ma lanu boro laro yi won ni agurumoguda bi do basun won le japonda ko wa tu won le ro ni pe to raje ori wa nigeria ko si gba ta ni wa mi se lawo lori o kini won ni to raje wa kere jojo ati ni lo idagbasoke ngba ta nlo dabu je pe to raje wa kere kini ta fe se ona to je pe o ma je ona ba ohun ta fe lo ko feju keke o na la ma wa o bagudu so ready mo nja lanu ode yi nigbati won kopa nibi eto kan ti awon ti won je gbanso ti won gbe kale e ti o pe ni senate press corps capacity building workshop e ti won pe akuri e ni igbeyanju lati pe won se dede ni laun lori ijaba won le gbanso fin ajosepo laarin awon to je oniroyin lati le pe won bobo abadofin eto isuna ati awon nkan to dabe ni pe won gbe wonu eto isuna ti o ba o bagudu wa so dimo ipe ise re o le wa nigeria ta ba ni kan ma gbe oro wa kale tawon agbaye a ri pe awon abadofin eto isuna wa lo ma nkere jojo si awon ti won je ti agbaye oni ko da ta ba wo dada ninu awon orilede to agbaye to lo bi mewa to je pe awon lo ti je pe ero won po e ri pe nigeria gan ipo ke wala mu nu orilede to pe o ni poju orisun won ta ba gbe awon eto abadofin eto isuna ta ba gbe si egbe awon le pe o lero to poju a ri pe ohun lo kere ju tori de yi awon abadofin eto isuna won fe ti gbo epolopo owo ni nigeria to ju be lo ati nlo japa soke to po repete ju awon owo to pe awon fi sinu abadofin eto isuna won to fa tu je pe isabadi bi ko ko oju omi nu alakoso eto na wa wa bi gbo awon oniroyin poju a ri pe ohun lo kere ju tori de yi awon abadofin eto isuna won e kan fe ti gbo epolopo owo ni nigeria to ju be lo ati nlo japa soke to po repete ju awon owo to pe awon fi sinu abadofin eto isuna won to fa tu je pe isaba ma ti ri bi ko ko oju omi nu alakoso eto na wa wa bi gbo awon oniroyin patapata bi pe e ba fe bere e ma bere awon bere to to to ni tumo to bi je pe yo mu ki eto abadofin ta n gbe kale ko ma se ki se pe boya ke ma bu enu atelu awon ti won be ni joba abi eto to ba ye pe ijoba ba nse e no gbo iwe iroyin new telegraph laro yi e ba ro
1: inde iroyin national gbe iroyin nga tete mo fule ko kon wo le se bo e ma bere awon bere to to to ni tumo to bi je pe yo mu ki eto ta n gbe kale ko ma se ki se pe boya ke ma bu enu atelu awon ti won be abi eto to ba ye pe ijoba ba nse e no gbo iwe iroyin new telegraph laro
2: yi e ba ro inde national gbe iroyin nga tete mo fule ko kon wo le se bo e fe na ro don test wa ju be ba ro le lo sinu we so laro ati daily trust won ni ko se ni ukale mo nto je ko fe teni ogun tarigi to ron tute do nipa irede wa le je ati o se foro seyin oloye owolabi ajayi ni gbogbo eyan mo si eso won mo ran se ba ni kedun pa pa fun gbogbo olugbe epeko lori asaju agbegbe ti o se foro seyin oloye tari faro bi ti we mo si bi to ko dagbere faye no just lati de to koja o won ta ba ni kan wa woni ss e to je alaga fun me international investment yi lo pe akesi bi pe alagba tari faro bi oni mo se foro seyin

0: konuwele se bode fe na lo je pe o nte si wadi lori royan se kuku o sese kuku a mo pe ijoba bi logun dagba soke beta di logun ji lo wa ni ipile iko je 57 lo je ka to ro le lo si odo alaga idagba soke apapa igamu scd ni ipile yo gbe ni jima olawale salu o je ko dumo fun awon olugbe o ni eto lera won o mu ni okokodun ni o tori won bi sere abadaja na foran kan ma gede ni oni be ba si gba ka pura wa si akesi oni ndi pataki to fi sa tun se fun leto alabode leto lera alabode tamo si primary health care center to je po wa ni sari gamu ni ipinle eko oni ko to di pe on te ogbo pa ase to je pe abala yi oku die ka to pele ko isakoso un to je pe awon olugbe papa gamu inu won si lo ni kokko lo n da se o akeka jo le dogu sey ati le na lo po pelu ile ise kan to ro mo ti o mi mo lo je pe ajo si gbugbu kini ti we si lo bo se ko lo oni ita pa tun ni ka mo wo oni ajo se po pelu papa gamu scd ati ile ise yi o fun lo ke la lati odun 2025 papa jo lati so idoti lati fun so di lati so di oro waste to wealth back na waru gba won olugbe papa gamu wi pe en to ba gbale ni mo fun ese awon ile ese lojo fun awon ile ise lomo ati ps lati ko mo ba yin ko oyin de be oduro o lo n gboro bo su ba sadaka ta fun awon ajo lobara baale oko papa jo to jo ga gba fun ile ise na o na so pupo lo to kun je ogbeni side el kalili oni alaga dagba soke papa gamu won gbianju lopo lopo lara won ajo lobara to ko wa n kale ni oba ilu jora ati gamu kingdom yoba abufatai aremu ojora ogori fun alaga ijoba bi la papa igamu atanjo pin sis akoso ijoba nbe bi pe bi en sese ni won mo se o won mo yi wa pada koko we se bond fm o nte si waju
1: koko nu wero nte si waju nu wero in the nation la ro yi igba keja re tele ro nigeria ton tun dije du ipa labe gbo selo african democratic congress adc atiku abaka won ma tin so dimo bi pe gbengbe la nbe leyin awon ajo gbo ise o ile te po nbere fun eku osu ni orile wa nigeria on na kaku de kule si ijoba apapo ri wa nigeria pe gbogbo eto ati nti eyan fi je eyan o na no ti gba ku lowo awon osise won ni n to se fa to je ku won gba gbogbo agbara iku lowo osise to je pe osise o le je on kan ti sese wa da bi ole ko si leyin owo epo to lo soke owo oko o lo soke owo nje o lo soke owo legbe o lo soke won ni opolopo osise te ba ni won bayi emi agbe bi aje to je to jo ti pa ni nu ati jade kan e to jade lanode yi lati odo to je odari oro ipolongo fun ego oselu adc yen frank shuahibu won ni igba keja re tele nso di mo pe owo egberun lona adon na lati won ni ki won ma fun awon ise to kere julo pe o ti kuna tori ko ra nkan kan bi ti wo mo koda ko gbeyan kuro lenu ise lo si ibudo ko won wa nso di mo pe nigbati won ni ijoba papo gbe owo osu ise to kere julo lati egberun lona 200 naira lo si egberun lona 150 naira e wa wo awon nkan to wa je ile owo to je pe ngba ni won ni iye ti e lo ni won ra eyin epo tele nigbati owo osu ise wa ni egberun lona 200 naira won se bi oju naira 45 naira lo mo npa te wa ni egbe owo osu ise lo si ori egberun lona 100 naira owo epo wa lo si egbeje naira 1004 fun liter kan bawo ni won se fe se bawo se fe rin won gbugbe le la won ri pe o ku de ka to yan ja won se oko ja be won te ba wo owo ti awon ise ngba e ri pe o go kebi ti wo mo owo epo lo soke won je lo soke wo oko lo soke wo nko nko pata lo soke tori de atiku abaka ni o wo omo nigeria ah o si mi kan hanu e ma rogo pe te ba lo wo awon ise bi libya algeria equatorial guinea at gabon ati ban ban lo owo osu ti won gba o la pepo lewura ju ti omo nigeria lo iya si nje omo nigeria an kura ni dinu to bi mi ka hanu pe omo nigeria e ma rogo ati ko ba ka lo so pe mi ko e no gbo iwe ro the nation la ro e ba ro
2: 7 a.m. every great morning starts with take a oath new look much more goodness

0: mold it will fi oro iso da fe fe mo fe ka kon sare gbo won obirin
1: e
0: ma gbo o e je n bi soke e je n gbo pada
1: tin lo wa jo n bo le o sha re pe mi bi sa ni opo laarin ma tetete mu ko se ni mi ko re leyin mu ka won awe yin won ni won ai boko to n drag di bag mo lowo loke mo ni kile sele o ni o ma so gate mo ni o gate ti bo to ba so mo se ti ba fun eni gbaju this guy won ati bo to ba mi gbe nkan yin they have same height o mo ikire ni mo ko ti yan kon kon so fun leyin kon pa fiye fiye ma fe ma pe awon agbere ba kan lo run won ni se buru awon ode to ye pe ti eyan o ba sile nu se kon wa ni school erun won ni se dis to jeru awon mo to n se alabaru yi se dun opolopo to n se alabaru ni to ba to ma se alabaru to ba bere si jare la la ni ayu se anu ma ni pe won ni se se e to n se alabaru se tun en to n se alabaru ni e to wa la fe gbowo ticket lowo e o gbo gate lowo e ni mo lo ti se ru e to ba fun won se ti ba fun ni gbaju awon to wa lo kon to ran se won ti ri won ni ko file ko fe fe fe olon de se na o no o na de ko pe to ba fun won se ti ba fun ni gbaju awon to wa lo kon to ran se won

0: lẹyin kọ lọtọ o mo lẹyin ati yabo bayi pe laarin iseju kan ka kan gba ora laso to buru to yen ni laye ile to yen ni e ja dobe lowo ara wa bo wa ko se ma se ni abi un ta ta mu so yen o un ton so para bolodo alugoro ajo lasun atori olorun raja adebayo tabi tori eh mo lati lowo alaji sule tintin eh alaji jami adeyemi baruka losodi edakun ninu oro sele to sele were yen se bi anti to ni koko oduro ni abi e bi awako ti oduro lati o se on some tele ka on to woku e pe ka ni won ti so won ti jo lade won oto niyan o eh alaji kamoli bakare papi kamoli okan ninu awon ga ni maruwa gbo eko eh o ti baba bolu tin pe mo gbo e baba bolu e so si leyin tin baba aluko ajo last month oro ton e so si oro yen eh alaji abi odun suraju surutu losodi omolu abi ni awako yen wu driver yen ti o fi duro e kalon alaji jami adeyemi eh komre lola lowaju afi sonni lare do baboja e da mi lohun aluko ajo last month baba ti awon oko ba tin ko ile kodoti ton ni wa lara kilo de last month to sise lagbegbe be boya sebra ni o boya alpha ni boya gbogbo awon osise to do sebo gege bi last month nje won ni ipa ti won ko lati ran ara ilu lowo bi apere I to se lowo bi waju total fade yi o ti da sugar bakero ko repete sile ti o de ni ra fun yen won ade me won wa kon se bakero sa e ma gbagbe ti eyan ba bakero ko ni ikorodu road ha o ma nse ni kaye bi o tori ati mo bi to sala ni e le mo to ti wa e de le mo to pada sele e ka ro sa
1: Mr. Pilot,
0: ekuse.
1: Seri eja koko mu bayi. Seri awon eyan wa awon ni kon change attitude behavior won lori mental enu. Te inu e wo seri to
0: pa ni e le mo to ti wa e de le mo to pada sele e ka ro sa.
1: E ka ro Mr. Pilot, ekuse. Seri eja koko mu bayi. Seri awon eyan awon ni kon change attitude behavior won lori boje mental enu. Te inu e wo seri to pa mo se dale ni ti aba ni awon ajo lomo ita ni won ko won. Awon yan ma koja won ni ayi de lokun ke ile lo se bayi ile lo se bayi lokun lo se kini bayi so awon ton dale ka akiri awon ni problem because gbogbo ribi ton dale si yen gbogbo ribi to e pe ni ton ba ko ton o ma fi free lati pe ni kon awon to fi koja ni awon people ton dale sise ni ko laaro no ko losan no ko lale pelu e na won disease lati ma de sibi ti o ye kon da si be lori pe I to ma nje lori peak hour ka dupe lowo general manager wa yen Bakari Oki because awon kokon be to ba ti sele ton ba ti pe won wa dancing so that one kon te fi allow ki moto fi koja na for a little time or je pe ni awon wa je kon je koko ile yen seri ta ba je koko ile in that moment in time awon bawo ni ile ile na ma ji ma di sop moto lati fi koja ni
0: amo e ma gbagbe pe o wa tun di set ina lo lori bi bi oki ba ti gbo pe static wa nbe last ma be o ti je ko
1: igba fun muri
0: igba fun dada ara oko ti o je ready so sese ku
1: awon ton dale sibe ni keje ka panu ko kajo bawe awon da wa lale si aten ton ko ni aro atawon ta awon nsun kere fa kere to ba dale sibe awon eyan ni awon loma oni ma na nko ile at that time awon ni lati ko ile yi so the little sacrifice ta ba ma je fun won ko ile iwa ta won ko iwa na bi ta won ko wu ton fi ko e je ka je ko iyen ti lo be Cherry ti oro woman to ni moto yen.
0: Yes sir. Lord. Yes sir.
1: Cherry bi to da kon bi arena yen moto yen o le jo be ara. Cherry bi to so gogo ni arena ti mo pe opposite office bi ta.
0: Yes sir.
1: A very busy road, a busy highway ni. Gbogbo to nbo lati airport. Yi to nbo lati so egbeda, yi to nbo lati agege, to nbo lati cement ti gbogbo osodi. Ibe na ma gba koja.
0: Yes sir.
1: Then bi doctor bi traffic iyanu to npa lo sinu inu gba lo sinu osodi ni bi express jade ye wa after tax was yen abu wa moto to ko won lo si osodi
0: omo tire
1: street light wa nbe ti jo en ni obi be ma se busy
0: yes sir
1: moto yen o le do si be en fe gbe eru to ba ti fe fe eru ranse ko so fun pe ko ma do si bus stop se ite ba gba ile laye subsequently gbo ko moto ma nge nigba te ba ti fe gbe ma du ti gbo moto ba do se gbe titi pe na won fe gbe eru fun eyan kan fe se kini kan bawo ni ti moto ba nge ambulance emergency bo nbe le fe ko pa koja
0: yes sir
1: oni moto yi eni to ba di fe gba eru e lo do si ni arrest bus stop ti government create te ba wo bi pedestrian bi ni bi opposite office ko to di bi waju arena to se bus stop wa nbe fe gede
0: yes sir
1: ko se to ni kon ma do si bi le po to bi arena yen
0: yes sir
1: beti pe loju titi ko possible sir
0: because
1: the sector reform law transport sector reform law 2018
0: yes sir
1: si nkan to ye ki driver gbodo to be o lojisi
0: e se mo dugo e se mo dugo
1: ti o ti pe

0: MS camera ni last man loan say.
1: Nkọ ba ti kamba yen
0: ko se pe o ma ri last man le gbare.
1: O ru gi oyin
0: o. Nkọ ton ba ti mu o te si. To ko si ja mo ko se nkan kan mo ba pelu ni moto nsin o ton ba ti mu e won ti mu
1: e o. E se fun dani lepo e sir. E se fun dani lepo e sir. Baba bo le ko pe pada o.
0: O ma ri last man le gbare.
1: O ru gi oyin
0: o. Nkọ ton ba ti mu o ba ti te si.
1: Ibaṣeyin o mo kan fe sare gba nylon ni o
2: mama blue mama ti mo n gbe
1: o da sa baba o da
2: e
1: se sa e se baba bolu o alaji sure tin tin chairman e ba ri ki won o baba bolu mo kan fe bere lowo yin mo fe bere lowo yin mo fe ke gba pelu mi pe isowo kora awon awako ati conductor ero o po seri alaji ade ba o traffic pro awon ton lo jeep won mo tun ju awa ta wo ko ri o awon conductor driver man kora fun abodi boyo wo epo yen kora e boyo wo deliver ti o pe mi mo boye gba pelu mi o se gba sa
3: ah hello
1: sa
3: se de kolon shanu wa ni
1: ami ami
3: ko si bi to si kon ganu re si so ti yin ko si lu ko sa ma lo to ga wo kin ba wa soro no bi ni e soro kon bi kon lai sa won ku sa wa lai sa wa ku so won gbogbo onu ara wa ni but as you ma je ko je won na ni pe public di pelu bo ka wa pada sori to bi rin eso yen inu mi dun foro ti Mr. Taufik Adebayo so Olorun ni palakai won Olorun de ni palakai baba 10 billion na sere ko ta wa nse but as you ma je ko je won na ni pe public la di pelu bo ka wa pada sori to bi rin eso yen inu mi dun foro ti Mr. Taufik Adebayo so Olorun ni palakai won Olorun de ni palakai 10 billion na sere ko ta wa nse ko ti America o ti di London
1: Alaji ti e sa
3: lati ba ma pe lati koro du ka yo won ko kere bi oro chole kan se gbo pe yan moto ni se gbo pe yan na ni o gun gbe ka jade na ni but no we stand in na a ro se ko ti jobe ko ba fe ka ma
1: baba bolu ko ma ko fe sare gba lai lo customer is always right
3: ji ko e ba sele to ba mu be gbo pe ro ma bo le nu moto ni
1: ati conductor
3: yes la bade re to jaja pe moto jade nu wa de wo bi ton do si ni ko ni won wa ni ta meju
1: conductor yen baje ni yen bo ba te driver yen
3: pata ni emi o ba driver yen to bi e ba fe gba kojo mi pe akope kupe uba pe ba to pe bo la te ko
1: na baba bolo da bo emi mo pe wa bu wa ni mo pe wa soro si wa ni sa lo uba la o da bo oro enu eyin ni na yo da
4: hello Hello.
1: Yes, sir.
4: Yes, sir.
1: Yes, sir.
4: Yes,
1: sir.
4: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oda eje sai je ise iko Raymond omo baba olowo ni oyigbo lo ni ohun fe idupe nla kan si awon eni bi eni eyan bi eyan ti won ti ni ipa nla nla nla ti o lakawe ninu aye ohun oni kin bere la todo ba ah oni kin dupe lowo olowo ba fun le aye ohun komo su Raymond omo baba ni oyigbo oni kin suwa dupe lowo oga yenyan giwa gbogbo olopo le IGP Tunji Dizu oni kin ba dupe lowo majesty oba Bashiru oloto oloto ti duoto

0: 2027 oro bo ko ni se be o eni awon to fe dibo won ti mo bi po nkan ti to se no lowo lowo bayi nipa die ya awon to fe dibo fa awon eyan ni 2027 lo ma so en to ma ja we olubori ni 2027 ti si ipare o wa so laaro ti pe se ayi to ba ti e kokko woni ti ka dara si on lore o ni odun merin akoko bayi ko ti e si se ko se odun merin to ma lo bayi o ni gbo amo iko hun awon ibi ta won duro de nta duro de o ti se tan lati wa gba won lowo ya ta won je lowo e we ja gbogbo e le sinu wo ni ni telika ke lo ka lekun re ke gbo nkan ti alagbase yi makede gomina ipinle oyo to fe du ko si pare ni 2027 to so
1: mi be lo si po se lo nisin je kin sai gba ipinle ko lo lodo gba keji gomina ipinle ko wa ijoba ipinle ko so bi mo ni we rin the guardian la ro igbe awon ti se tan bayi o lati mu ki igbe aye irorun papa fun awon olusowo ni ipinle ko ko rorun fun won si o won so eledi mo nu were la re won ni awon fi eleyi se igbese fun ilo si waju ipinle eko ni ko je safest mega city ni ilu adulawo africa fun awon onisowo igba keji gomina ipinle eko omowe obafemi amzat ni won so oro yi oro dan loju yi ni role anu gba ti won so fun awon asaju ileise ni bi pade elekeje iru e ti won se ni ipinle eko pelu awon abanikole ati awon onisowo yoku ogbeni amzat soro yi won ni gege bi ijoba ipinle eko ati pe awon ipinle eko to je mega city ibi ti awon ti je ti won ti mu won ni awon olusowo ni ipinle eko an gbono fun won ni iwuri kon le ma tesi waju bo se je pe nle nigeria awon ko lara awon ti won sowo won ti ko gba awon sile won gba lu okere lo pe ah ile nigeria ba ko sugbon ni bayi labe egbe oselu awon all progressive congress to wa ni ipinle eko lowo lowo bi awon se fe ji piyanju lati gbe gba idibo fun sipo gomina won ni igba keji gomina lawon lowo lowo yi o awon so fun gba awon olusowo ni ipinle eko pe e duro si ipinle eko agbegbe wuyi fun lati se awon ise yin won ni ni bayi awon tin gba awon igbese e ti o je ka awon loko wa da po mo ipinle eko yato si tele tele ati igbe aye irorun fun awon olugbe ipinle yi ewe won tun so di mo amza so pe awon so gege bi igba keji gomina ipinle eko pe igbe aye ti awon yan gbe ni ipinle eko to je pe eropo ro gogogogo ohun lo fa ati awon kudie kudie kon fin waye ati awon oro kan ti won gboja lori awon ero aye mode won ni eje ki a kojumo ohun ti a nse papa ni ori x ni asiko yi lori awon oro ti won tesi be won ni eje ka so awon oro ti yo mu ilo ti waju ba ile nigeria ipinle eko papa ki agbegbe wa oro aje ko le ma lo soke la la la ni ibamu pelu ti ile okere the guardian ogbe la re
0: o da to ba je be ni mi na ti kuro ni oro oselu je npa je lo si ipinle rivers o nje je ma ko latari ki eto abo ko le peye bi awon eyan se nso kaakiri bi pade lonokan ojokan to tin tari iwe lai moye pe ijoba apapo awon agbofinro e dapon ile igbe ma sofin agba e ba wa abowo lu olopa ipinle keto abo ko le peye lo ma je kin koja lo sinu iwe royin the nation laaro tin ki wa lo si ipinle rivers nje je mo yi pe ile igbe ma sofin ipinle rivers o ma ti bowo lu koda won ti dibo won ti wole lori lori pe kini o lati sa ti leyin fun dida olopa ipinle sile won ma ni to ti won ni eni to moju ogun ni ilu eni to ja benu go le igbe ma sofin na iyan alagba matis awule lo ma so oni ni egbese ta won gbe ati joko ta won joko na ti fori koko so ni pe aya fi ta ba je olopa ipinle ta ba bo wolu to di dida sile ti ijoba apapo ton gbe sile ti ile igbe ma sofin agba ton bo wolu ta won ti ipinle na ton tari iwe pe to awon sati leyin yo je keto abo pe yo ni pade ninu pade ti won se na ni won ti so won ni abenu ko wa so oni gbo to wa ni ile igbe ma sofin lojo en ton jo joko yi tabili ko na ti so pe o ti da o de ma da na lati je ki eto abo ko peye oni ta ba wo lawon bi kokon te pe eto abo ti me oni lofa ti ijoba apapo ati awon ilegbimo asofin ata awon ipinle ko kaakiri ti won tari si ilegbimo asofin pe e da pe ba abowo lu e je ki olopa ipinle ko wa ki eto abo ko peye bakan na lati satileyin fun igbese ati aseori ti are boda me tinubu se lati je ki eto abo ko peye ninu igbese ton gbe kale ton pe ni tinubu security initiative o na ni won so won ta ba se leyi a ri pe eto abo yo peye bakan na ti awon olopa to wa kaakiri ton ba sati leyin pelu awon olopa ipinle e ri pe gbogbo awon afemisofo awon banditi awon boko haram ton dumorumoru itan won yo di won abiseyin ti egun alare fi so nipa de yi ijoba ile igbimo asofin ipinle rivers won ni lawon lo bayo ton ba ti ba se bowo ilu ta ti tare te pe ile igbimo asofin agbalulu abuja ile igbimo asoju sofin lewa ton na ba ti bowo ilu ko bere ni se gbada sisa ni ki olopa ipinle ko le je ki eto abo ko peye ko awon afemisofo ki itan won ko le do won abiseyin ti egun alare fi so ninu were the nation mo ti ri ka laaro ti ni
1: mo lo sinu were angel trust aro yi bi o se nte so ni koko nu were laaro ajo eleto idibo le nigeria inec so bi mo pe awon oni faye gba o ati pe awon ti seto awon si ti gba di lati je ki eto idibo gogogo to nbo lodi 2027 ko kese jare o won so le di mo labi alaga awon ojogbon Joyce Amupito won kilo fun awon adare eleto idibo electoral office officials ni bi ipade ti won se won ni e ma gba kan gbo kan nu o e ma gbe seyin eni keni o bi kesi tele alale eyi ti won la kale fun eto idibo ni gogogo gba papa ni orilede Nigeria o Amupito so oro ilana ode nipinle Kaduna nigbati won se ipade pelu awon alabasepo won ti jabe ajo INEC won tin gba de fun eto idibo gogogo ti o nbo ni odun 2027 won ni eto idibo to ba yanran ti o dale lori awon ti won ba se ti won si se eto e lokokan ni awon agbugbe kokan jakejado le Nigeria lati awon polling booth kokan won so oro ipe ileise awon lati eyin wa awon kudie kan yi ti o yoju awon ti sise lori e bayin to e lawon ti se bere si pe pade lati asiko yi won ni idibo to ti waye lawon bi ipinle Osun ati awon odun 2027 wa ati iseyin wa ti o waye e ti awon kese jari ninu e won omo Nigeria mo pe awon sise awon bo se ka awon se ni awon gbokan ninu nge bi won ti so won ni awon pe awon eyan won si ipade awon so be won Nigeria na pe bi wa tin gbaradi fun eto idibo gogogo to nbo lodun to nbo lati ojo kẹrin din logun oṣu kini odun 2027 ti are ati awon ilegbimo asofin agba bi a ti n se yi ti keji o si waye ni ojo kefa oṣu keji odun to nbo won ni gbogbo omo Nigeria e lo mu PVC yin dani ki ede gba lati se ojuse yin ni ile Nigeria o won ni awon ni faye gba ni kankan to je alabasepo labe ajo INEC lati wu wa ti o toko ni ile Nigeria ko si riba ko so ohun to jo ni asiko idibo gogogo lodun 2027 ajo INEC ni awon si gba riba
0: ninu wero ni telegram na mo si wa laaro ti won ni adura ni gba agbara ko nje yen lo mu ki awon alatileyin Tinubu se ti ma moment won ma so pe awon adura lojo meto totot ni won ti ya sile bayo lati gbadura kikokokan fun orile de wa Nigeria lati bori gbogbo isoro lotun lo si eto abo ni o ati gbogbo e to nlo loloko jokan ninu oro to jade ninu wero ni telegram laaro ti ni lati gbo pe awon igbimo yi won ma parapo won so pe adura lojo meta ma waye o lati gbadura kikokokan lati je ki eto abo ko se sore gbogbo nkan ko lo ni irowo oro se ba kan na igbogbo 2027 ko lo ni irowo oro se lai si wa labi orogojan abi la fi ba kan bo kan ninu iyen ikini keji ni pe bi Nigeria wa bi o se pe ni ojo kini ni osu kewa to se ojo alamisi ninu ose ta to ma pe omo odun 66 years pe adura nigba o ye ka gbadura fun isokan ati igbagbo nigba ateni to je adari igbimo yi to je alaga won ya alagba Rufai Akali lo ma so ni igbimo ti sagbe kale eto gidigidi ati awon adura lati je ki eto abo pepeye ati awon anfani loko jokan lati je ki ona abayo wa lati pe odun 2027 ibo gogo ko so eso rere o bakan na ilo siwaju ori ida Nigeria ati ibo otun papa julo igbese ti won fe gbe lati satileyin fun are bola me tinuba ati setima yen se no Kasim setima to ma tun wole re kan si gege bi are ati gbakeja re bakan na wa ru gbogbo awon egbe osulu APC patapata won ni e ma rewe si gbogbo ipinle patapata ati egbe osulu APC to ti n se isakoso ati awon ijoba abile ati bi kankan won kun fun adura gigan kan ti atileyin pelu adura ojo meta ti won pe tori pe kini adura nigba agbara kan lohun ti se tan lati gbadura wa ta ba kepe lasiko to ye lo ka ninu wore ni telegram laaro ti ni
1: ninu wore daily trust aro ni mo wa bayi obi koko nu re se n tese wa gile se wa bond fm 92.9 je kin lo si orilede South Africa nkan to n sele sobo Nigeria nibe orilede Nigeria consul general ti o si orilede Johannesburg o ti so di mo pe o awon bere o orilede South Africa e wa jejo bayi lori awon omo le Nigeria meta to ku sinu ilu yin ni o latari pe won sare kijo kijo kebi awon ma ba bo orilede South Africa a ni rin ajo are mabo o e si wa ni we re na ni aro yin won ni iko awon meteta yi ni ile Nigeria n bere lowo ile South Africa e to sele laarin ojo kejidin logun osu yi si ojo kan le logun osu ti a wa yi o won ni eleyin je nkan si omo Naijo ko omo Naijo alomi ni lasiko yi gege bi asoju ile Nigeria si ile South Africa se ambassador ni kwada okay uche se nso ninu oro re o won salaye pe enikini ninu to gbagbere faye yi igechukwu madu won ni o ku ni ojo kejidinlogun osu ti a wa yi won ni to ti fo lati ile re sile to nsa fun awon olopa South Africa ti won fe mu ni won ni enikeji lojo keji mi sigba yen Olatunde ona mo Nigeria na ni o je eso alabo won ni bo na omo le omo le South Africa kan no yibon lu eniketa won won ni bi o si ngbe Olatunde na won yibon lu ohun na ni agbegbe kan lu South Africa e ti won gbe lo si ile ewosan ni ojo kokanlelogun osu yi to dagbere faye nbe ni ewe won ti so di mo pe orilede South Africa e won salaye o be sese kupo awon Nigeria meta ni orilede yin nigbati won sare soke sodo latodo awon olopa yin daily trust de gbe laro yi
2: ore mi won ni nkan ma nle ka kiri ara e bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin we egbe kan ara e ma nkuta itai ah ija fara lewu o
3: ore mi paja paja nko iso ara fifa so owo adese to nkuriri kuta itai
2: gogo gogo ogun teyan le lo ko royin e fe lo mi bi se dara to ni bi an si capsule yo mu oke de ba ara to nta ni ara to yun ni iso ara to ti re aji pepe arugo atakebe paja paja wa biba nkan to npuni je tabi ri ka kiri ara yo kora oju amole kedere wa ro run fun ewe ati gbole wa ni won fi se bnc capsule dade ajo nabda si fowo si bnc capsule wa ni christian chris pharmacy idumota gbogbo pharmacy boluke microsem pharmacy sango famous pharmacy atan chidex idumota roma pharmacy korodu gbogbo pharmacy ramsgate ati jota pharmacy isere roundabout ile ise ti metal trade medical nigeria limited lo se bnc capsule dade lati mu pharmacy to so mo yin e pe 081 033 69434 bi ayi pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita are o

ni koko nu iwe royin te siwaju la ro te ni onile show abond 92.9 won ni ta ba paro ton ra wa loje loku nje mo yi pe egbosolu ndc ni kan lo le yo nigeria lo ko eru to wa emi ko mo so enu mi o gba o alogba peter obi ma ni to fe du ko si pare mi egbosolu ndc lo ma so di mo ninu pade kan ti won se ni lati ko gbugbu awon iyan ojo ni ipele sokoto iyen obi pangba so team to gbe kale ni ipele na lo ma ti so di mo ngba ti alogba peter obi to so di mo pelu awon leti leyen ninu egbe lo ni ta ba wo lowo lo ta wa yi oni isakoso ijoba ipc to wa o ti je kan mo nigeria kan ma ri isoro kan abi keji won ni ti eto oraje ni abi ti eto abo saka gbugbu e lolopo ojo kan sile o wa ro gbugbu amode wa nigeria pe to ba 2027 e tu yaya jade ke je ke egbosuru ndc ko jawe olubori papa julo ohun to je peter obi fun ipare ati gbangba so to je igba keji fun ipare ton fe du te ba gbagbe alagba peter obi fun gbako je gomina ni ipe na anambra fun sa meje ototo won ni e wo se to takuntakun to nse ngba to wa ni po gomina ni ipe la anambra to n ba wa du pare nko nje mo ko won tu se ju be lo ni pa die yi oni egbosuru ndc ni kan lo nwo ni gbugbu awon egbosuru to ti jade to fe du ko si pare ni 2027 egbosuru ndc ni kan lo ma lo le ni ona bayo to ma je ki awon omo Nigeria kan kuro ninu isoro ton wa lo

0: so la fe ibo opini te plejo
1: seyin le jo ni en tiro en tepa e wa nda soro ijo
0: ah de ro nke lenu e emi ti fo kanu ijo ale oni e da yan mo
2: pele o kilo fa to tonu
1: eh baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
2: baba agba te ni begi loju se o mo lo egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
0: to je pa lohun lo yo mi lo wa ni te koluba mo bo lowo ara tita oro si so mi ja gara bayi atelese to wa mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fi ni pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abarojeru ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: oruko mi ni baba agba teni be di loju ilu mata ni segun bile to nfi wi ati go so maraye lore iwo to ba ni so kan si keji ninu agbara boya ti rin lodogun ati bere kinu lodo kinu ma nfa o se se ko je pe ngba te ti sise ri boya ti subu boya ti fegbe gbale boya yan jabo lori okada elomi wa bere pe se dana dana lo se tina ti ba fa ni gbogbo ara ti oni mo elomi wa fe ba fe fe buruku ni fe fe buruku oni fe luwa te ba tin ra pere boya ati rin lodo bata nbo lese te yan ma ni seju kan si bi kan to ti re ko ma joko ki apa ma royan egbe kan ra ma ku tai tai ibadi bubu so ke yan ma ni ko ma ni wonku wonku ko ma ni ko ma te koluba ma de pe gbogbo nu agu ara yen o se dede to ba ti wan ri ele
4: awa ni number 20 amoka street
3: dele ara bus stop off abaraje road ikotun

0: tuntun.fm kanalu wa lo kaju e ko gire
1: iyanju le dangba ko sojo taji ti o rera o aisowo lode oro aje ti ko bara re ipenije eto abo a se okan re laare ore ma rojina o ma bokan je bi ekun ba da lekan ayo nbo lowuro o aforiti lo lo ngogbo mu okan re le ki o si mu owo le pelu te pa mose gajijo gbe orilede yi doke aforiti ati farada la nilo ojo abara ko laarin o ojo abagun ko la korun isun tere tere lo ma ndibu ni aforiti die die le da goke o akeko ni wo onise owo ni e onisowo ni e osise ijoba ni e igbega o ti ilorun wa o tabi iwo orun ode ledunma lo tin wa o si fe ka ni aforiti ati farada Yoruba ni woni, Awusa ni, Igbo ati gbogbo eya to wa lori lede yi, eje ka ni ifarada fun rara wa. Bond FM 92.9 lo ni eje ka ni ifarada ki orilede wa Nigeria ko le goke agba.
2: Bond FM

jelafia eh ozozia si gi na hm no na ezukwa nike ka o na emebu nke ka o na emebe nwaanyi nweta si ke zuzu udi nka biko no mu igbo amam na eziokwu eziokwu na enwere etu osi wee di enwere otu ubochi si wee di mana ige ajizi ni maka ya wee na ụkọ na atọ ụtọ wee kọbazie arụ wee kọbuzie onwe gị ịchụkata ya mekata nge bụ ọkacha ka mbịa ka m nweta ya n'ebe ụmụ nwaanyị nọ maka na nyabụ ihe edibeghị oge onye ọbụla pịa onwe ya ka akwa ihe ọbụla ga-enye gị nsogbu ihe ọbụla ga-abụ nyabụ na icheta na ịnọkwata hazi apụ ya nụnụ ọ bụrụ na o kwere omume ịrapụ ya ị ga-amapụ n'isi ụsụ ụtụtụ nyabụ mapụ n'isi ụtụtụ ịmanata n'anyasị nya iburu ụzọ pụọ ikpele azụ wee nata kedu ụdị ka afọ ego gịnị ka a na-achọ ka m gbenye ekwugbukwa n'unu n'okwu mana ọ ka asị m ka m gwa gị ya na m ọmasịghazi m nyabụ ka o si adazi ọmasịghọ m ụsọ ndụ bụkwanụ na ịchụkata ị n'anya n'azụ wee gba nya ji onwe gị eji ọ bụrụ na enwee ka arụsị adị gị na arụ adịkwata ha gị nke ka ịpụọ tata izuo ike nke ahụ ọ ga-enye gị ọ ka ga-enyekwa gị ya iwu abụghị iwu nke ahụ chukwu ga-enye gị ọ ga-enyerịrị gị ya ọ bụghị maka na ịgbaka dụkaduka akwa n'oge ọyọrị mana bọndụ 92.9 FM ka ị ka na-ege ntị abụ m Roslyn Chika Adichanaya.

dị mkpa ka mmadụ na-adị ọcha, ma n'ime ma na mpụta. Ọ bụ naanị iyiri ọgọdọ depịata anya akwa. Mana mmadụ soro gị gaa na be gị, ọ ma na ụwa nịnya fụzi na nwatakịrị gaa n'anya apị epe epe, n'ihi na atịtị na-achọzi ịchụpụ ụnụ n'ụlọ. Ị bịazi wee soziara soro ndị nwa biwe ka ha si ebi. Ị mana e nwere ndị e ji ya wee mara asịkana na mkpụrụ kama na e nwere ndị ọ dịka gasị na nke ahụ bụ eji mara ha. Isikwa na ikuzikwa nke ọzọ, nke nwa bụ ihe ma. Now you're a man at 0.92.9 FM. No, get deep.

ba South Africa na chama ndi dum aka ha di na ya ulo ikpe Egypt e na akuko wa nke taa gere kwisi okwu ndi anyi jere mara akuko government state Lagos abawanye lonu ago mu nwanyi di ime ndi ger terere na mumma ezieri meri ndi woji na state anwuchikola commission okwu agumakwukwo secondary da na state ahu maka onye director n'ulo oru ya anyi mekwara ka imara n'isi ulo oru nnochite anya na mba South Africa akatola onwu mafo Nigeria mada na mba South Africa n'ime abale ato ekele Frank Olorun Shola na Oluwa Seyi Martin mbu ndi chikotara akuko uwa na asusu bekee mbu Nnamdi Ezokoye tugharira gupụtara gi na asusu Igbo ngwaka ọ dịbazia ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ dewo maka ige ntụ.

0: na state Talaba na state Taraba ganya bi onya agboro obodobo na akwụkwọ akụkọ Daily Trust mani utopia ni benki ise nke otu akwụkwọ akụkọ ahụ
1: Anona onyisi ala anyị anọghị ugbu a atiku ekwela nkwa na ya nwa anwa abụrụ onyisi ala he na aga na anọ n'ụlọ mgbe niile dịka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị AAC nke Sowore na n'isi a nyere na isi n'ụlọ ụlọ ikpe si ụlọ ikpe nkwa biko ikpe biko na-eke ndị n'okwu anya oge ibu nke a na onye ala anọọla ọdụ na mba ọzọ karịa abalị iri abụ na otu ee kọwagodi na ife ọ na-adị mma nsọba dị ka a na-ele anya ọnụ danda ga-ebu nte wee baa amịbe nke izi na akwụkwọ akụkọ The Guardian
0: ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke ala Naịjirịa bụ National ha kwuru na ha ga-atapi iwu ha ga-atapi n'asụsụ Hausa, Igbo na Yoruba tetakwa ha wetara m ya ka nsoro na ndị ga-atapi ya bụ maka ama m efu nnukwute ego nna m dị ga-eso
1: otu anụ nakịta onwe ihe onwe m eme abụghị ihe ọbụla a ziri m rụọ
0: nke a bụ ihe m ji ekwukwu ya bụ maka ka ha anya anyị projekti ya maka anyị ga-eso wee tapi anya
1: n'itinye tenda
0: ihe agụrụ maka nke a n'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ ni telegram
1: ibe nke ise n'akwụkwọ akụkọ The Guardian si n'ụlọ nzukọ omeiwu etiti nwere atụmatụ ịtụgharị iwu ala anyị ka ọ dịzie n'asụsụ Naịjirịa dị iche iche maka mana ajụjụ mbụ nụ ọ bụrụ maka na ọ dị na asụsụ ugbu a mere na ọ na-ahịa ahụ itinye ya n'ọrụ
0: ọ bụrụ na ihe ikwuru bụ eziokwu onye mere na ada etinye ya atapikati ya nke a na-enwe ọtụtụ oge maọbụ nke a na-amekata akpọdo ise na ana onwezi ka onye nwa si wee dị asị mba na ya ewepụ akụkụ nke
1: amdị
0: asịkwana na ọbụkwụ
1: nke asakata abacha asachaa ncham anyị na ya ihe anyị ndị mgba bụ
0: ịya
1: dibe nke ise n'akwụkwọ The Guardian
0: ọ dị mma oke ide mmiri nke burugoro ọtụtụ ụlọ na steeti Benue oke ide mmiri ekpuchichala ụfọdụ ọtụtụ dịka akwụkwọ akụkọ Daily Trust si wee kwuo nke a n'ibe nri adị ama ama ọ bụrụ na ị nọ na Lagos ị ga-agagoro nke a ọ bụrụ na ị nwere na Benue mara ma akụkụ nke ha eso na ihe ya bụ mmiri riri ọ n'ibe nke iri nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka akụkọ agbara elu
1: aga m agbanwe ọnọdụ Naịjirịa n'ime afọ anọ naanị ọ makinde na-ekwu nka makinde nna ikwutere nke ebo biko onye a ga-eji akwa asaa agọrọ ọfọ si nye ni otu ka ọ ta bụrụ n'afọ ibe nke iri abụọ na atụ akwụkwọ akụkọ Naịjirịan Tribune
0: ọtụtụ akwụkwọ nnakwazi ndị ọzọ bụ nke ọkụ tapịara n'ụlọ ọrụ ndị kọstọm ya ka ya bụ mkpamkpa akpara n'ibe nke iri abụọ na ise nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka ị ga-agagoro akụkọ a n'uju
1: Obasanjo ekwuola na ọbọmpụ na gburugburu dobere Naịjirịa n'ọnọdụ mba ụbịam ebe Sanusi kpọrọ oku ka e nwee usoro iwu ga na-emefe ịjụ mmadụ dị anyị biko ego a niile ị na-eke isi wee kpata ya
0: Sanusi nya mgbe nke ahụ eke ha ego
1: mana Sanusi bụ eze ọdịnala ugbu a ụmụ ife a na-adịcha fa mma
0: mana enwe mgbe ọ dịfa mma
1: ama akwa nke ahụ kamakwam na ọ na-abụ ochie dibia chụọ aja dịka enye mmụọ n'ọnụ n'ibe nke iri abụọ na asaa n'akọ Naịjirịan Tribune
0: ndị na-arụ ọrụ n'ụgbọelu bụ ndị na-amaja ugbu a na ike imechi na ha ga-emechi n'ihi abụke tujikọtara ndị ụlọ ọrụ a na-abagidere n'ime ọ n'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ abụọ
1: ụlọ ọrụ njem ụgbọelu dị iche iche yela egwu ịkwụsị ọrụ maka ihe ga-agụta n'ibe nke ise n'akwụkwọ akụkọ Naịjirịan Tribune na-ekwu na ọrịa ezuke asịkwa onye dara ibi ya tụọ afọ o nwekwa ka ọ dị
0: mma a sị na ụmụ nwaanyị abụọ bụ nnọọ ndị gburu na ụmụ nwaanyị atọ ka egburu na ebe a na-egwupụta ihe n'ala na steeti Plateau ihe bụkwa nke jọgburu onwe ya jọgburu udele ma sibo nkapụ n'isi n'ibe nke iri ka akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka ị ga-agụrụ akụkọ
1: oke ọnụ ahịa maka nlekọta ahụike enwezughị ndị ahụike ya bụ ndị dibịa bekee bụ ọkachamara ihe banyere obi na

0: Obia Kosi Abia.
1: Abia ba.
0: Eh ona make o ka se ke o make jama ko ke fu o make je fu e. Eh ogini. Eji nwa ya ri nite o ke se eje benku. Eh o nwere ife nji bia. Maka na class ana pass ka wo nye zuto gosi bia. Eh o nwa nyikita u na ewekwe ni we. O nwere ife mfuru o nwa na emebe. Mana fe we ni we mana eji oku na nki ikpeazu a. Nwanyị die na-anya moto na-anya ịma ndị a na-anya moto na 11 ha na ọkwa pụọ ha na nọzụkwa ofu izuụka ụka ebomọwụ izuụka ịtọ n'ụzọ tutu ha anata nwoke wee m kwado ka o si akwado gwuo nwunye na ya pụọ ọrụ mgbe ọ gwazi nwunye ya pụọ ọrụ nwoke apụzie n'ụzọ o nwere ka o si dị moto mebie and onye ala ha n'ime moto maka a na-aṅụ akamụ na-ezu ọkpụkpụ nwoke wee na-esi anya wee nataba ruo na nwunye ejewere ebe a na-akwa ozu mgbe ahụ ọ nọ ebe a na-akwụ ozu ka o jere ka onye nata nwunye eki mgbe ọ batara ịna nwunye ibe ebe ahụ ịna nwunye eki ọ bụ na o nwere ihe ndị anyị na-akpọ nwaanyị ịtụ nya ọbụna nwaanyị na-atụ nya oyi nwaanyị anọdụgori ọredi na-eche ya ụ na-emesịa ka ya na nwaanyị na bie nakwa nwaanyị na na di mana mgbe nke a meziri nwaanyị na-atụ nya ọ gesi gbadie gwa ya nwoke na di ya nọkwa ya bịakwara n'abalị ma ọ tụziri nya bịarute ebe ọya nwoke maka o si atụ nya hei ọ batakwara ọ nọkwa nso etikpe n'ụkwụ ha bịakwa na chọrọ ịchụ m na di n'ihi anwakwa ụmụ nwaanyị dị egwu ọsọ ha nwaanyị onye ọ mụrụ nwa
1: ọ na-aka ka atụrụ nya
0: na ugbu

ndị mụ ya na-ekwu nchegbu chegbu n'ugogo chaghacha ihe chukwu na-echu ha nwe nda na-egbu ma nwe nda na-asọ ya ka nwanne ọzọ ji asụ ozu arụ egwu emewukwu onye nwe ọfụkwa ma za n'ọkpa akpụrụ nụ ka mara mara igbo m nze mụ ọzọ na ama bịa mụ na onye nri nọ nọ na ama ọjiwa na-ekwu ọjị ugo n'aka m ya na m akpọ ndị igbo siri ike nyere obodo aka nne na asụka gbara agbara asụka eboro n'isi ndị wee skọlashipụ nye ụmụakwụkwọ bagụwa na etinye ego ndị ụmụakwụkwọ n'eziokwu ndị soro wee n'uwe ndị soro bịa ka e wee n'uwe ụzọ n'eziokwu wee titikọ ebe niile fa ka m na-ekwu oyi igbo amaka oyi ukwu gbere nkịta nkịta gbachara ezọ si ọtọ bụ mụọ na ọtọ nụ ya oyi egwe mebụkwu emu ya ka o ji susu wefere iwu nke isi n'ọbịa ya azụ nwụ ya ị na-anụ ebere gbubenu ya na-enwe nna na-ebu ma nwe nna na-asọ maka ọ na-adụ mma ịdụ mma mana ọ na-esi gị dụ mma beteke si ejebe nwa ọkwụ ji emena mmọnwụ ngwụrụisi ka tinye aka m na ọmadụ ife a na-eme eme nsọ nchi ebe ga-eti n'ọkụ ọgaranya chi

0: Ababode Bus Stop, Indiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Phone number my webro 08037143853. Nkoza bro 08028871333. 08037142 Ota, Ogun State. Phone number my webro 08037143853. Because bro 08028871333. 08037143853 or 08028871333. Ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ igbe pụta anyị n'ọfịs anyị eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodị na mmadụ na-emeghu si na nga ya aga ma nga ya eyi okwu ha na-aga ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ. Anyị na-afụkwa maka ụdị ya ma nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma. Anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa ọ ga-adị ya mma na igbe pụta anyị anyị ga-afụ maka ya. Ihe ọbụla ihe na nsogbu ma ọ na-emeghu n'afọ ma ọ bụ na-emeghu ma ọ bụ nga ịnọ mmadụ asị na nga aja onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ ma ọ bụ ọrịa mmadụ mere ewu. Ụdị ọrịa ọfụ ịbịara ọfịs anyị n'ike nke Chukwu ị ga-enwe onwe nke ọma.
1: Kọlụm dị na nọmba 28 Onyintola Street, Baale House, Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop,
2: Along Railway Line,
1: Under Bridge, Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Bus Stop or Babode Bus Stop, Indiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State.
0: Phone number mbụ 08037143853. 08037143853 or 08288 71333 08288 71333.
1: Ụnọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street, Baale House, Pensilema Bus or Total Bus Stop,
2: Along Railway Line,
1: Under Bridge, Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota State.
0: Ụbọchị nọmba m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853. 08037143853 maọbụ 08028871333 08028871333.
2: Dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị maọbụ na nwaanyị o mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ maọbụ na nwaanyị ọbe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike ụdị onye a bịakwute ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa maka na-ebute ọrịa dị iche ụzọ dị iche iche ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ ma ọ na-eme ya n'afọ ma ọ bụ na afọ ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi. Ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ibekwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya kọdị. Ọ bụgodị na mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru ma nga ya eyi okwu ha na-aga ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie ma nwoke adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ. Anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma ọsụ ya adịghị agba nke ọma. Anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ dị ya mma. Phone number mbụ 08037138 53 or 08028871333.
3: A sị na onye agwara kwe ahụkwọ agwụ ya. Ndewo.

0: jama'ah.
1: Kapan maikon?
0: Jama'ah su sauraranmu, assalamu alaikum. Bakamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Huzu na Aisha Adam, Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata, mun ji yadda na nake tambayar makomanta wajen jinta Sayyid. Muka ji Sayyid ya yi shu ya rasa ma me zai ce mata, sai dai ya sassauta murya ce ma viye. Idan har tunawa da rayuwata ne ni zai sanya na manta da ke a cikin rayuwata, na fatan na dawwama ba tare da na tuna waye ni ba. A jikina ina jin rayuwar da nake yi tare da ke ita ce rayuwa mafi aminci da kwanciyar hankali. Yarda da nace miki rayukanmu na cikin na juna, muddin ruhinki na yawo a doran duniya ba zai barin ruhi na ba cikin natsuwa, saboda abokan rayuwa ne. Sayyid, duniya ta wani kyakkyawan murmushi ne ya suba cewa nana ta ce amanka na kara mun kwarin gwiwa, kar ina son na ji muryar ka ta dauke ko sau daya. Gaske? Ya tambaye ta. Anan ne muka tsaya, ya kuwa za mu dora. Ta jinjina masa alamar ya sumbaci goshinta yana murmushi mai tarwa. Sai da zuciyarta ta natsu, wani irin shuki ya mamaye ta, ji ta gitam karta furta abinda take cikin zuciyarta, amma ta danne. Sai kallansa da take yace, fadi mana ki furta. Me zan furta? Abinda yake zuciyarki da kike son fada. Ta girgiza kai tace, babu komai. A'a, ruhi na ne a jikinki fa, ko in gaya miki abinda kike son ba? Ta girgiza kai alamar a'a. Ya saki wani irin shi mai cike da kasaita yana kallon fuskarta. Ya sakankance ya tattara duk hankalinsa da lokansa akan nana, sai da ya mantar da ita damuwar da take ciki, wani nan nauyin bacci ya saita. To, Hajiya Sa'ace take mita iyayinta, wallahi Jamila, banda yayanki ya miki wannan dukan da sai na rufe shi. Wannan ai take hadam ne, tunda kin kai shekaru 18 ai kin san abin da ke da rayuwarki. Wallahi haka mama ta fada, da police station za a kai shi, baba yayi ta bata hakuri, ni ma na a kai shi tayi hakuri. Saboda me kika hana ta a kai shi? Ai gara a kai shi, san cewa ke da shi akwai bambanci.

bakinta. Sayid, bari na kai wa ƙawata ko za ta ci. Wa Yusra ya jinjina kai ta fita ta shiga cikin gidan. Guda ta yi sallama, a falo ta tarar da siyama hannunta duk ya ƙone, an ɓare mata ƙunar. Sannu, ina kwana, ta kalli nana ta amsa ciki-ciki, ba ta sake bi ta kan siyama ba ta haye benen ɗakin Yusra ta shiga da sallama. Yusra ta ɗago amma ba ta amsa ba, ta ganta a zaune a kan gada ta yi tagumi. Amma tana ganin nana ta saki murmushi, nana ma ta mata murmushi, ta ƙarasa ta zauna a kusa da ita, ta ce yayata kin tashi lafiya? Yusra ta ce lafiya ƙalau, abinci na kawo miki ko kin karya? Ta ce a'a, to ga wannan. Ta saka hannu biyu ta karɓa ta ce na gode. Nana ta dinga yi mata hira har ta cinye meat pie din. Ta ɗau numfasa ta ce dan Allah nana, ke ma kina jin kin gaji da duniya? Idan kika ga wuka za ki iya kurmawa kanki ko ki fado daga saman bene ki mutu? Irin duniyar nan babu daɗi fa. Nana ta jinjina kai ta ce sosai na taɓa yunƙurin aikata hakan, amma addu'a nake yi sosai, ina roƙon Allah ya kiyaye ni, kuma nake yin alaula sosai na zauna da ita. Kin tabbatar idan nayi hakan zan daina ji? Idan nayi addu'a Allah baya karɓa, sallama kamar ba daidai nake yi ba. Nana ta yi hanzarin rufe mata baki tana cewa ki daina faɗar haka, ni ma da ina wannan tunanin, amma yanzu ina yawaita istighfari. Allah yana karɓar addu'ar mu, ba don haka ba, da watakila hauka cewa ma za mu yi gaba ɗaya. Yusra ta ce haka ne, wallahi na ji daɗin zuwanki gidan nan, duk kin san me nake ji, kuma kin san abubuwan da nake ji na faɗa, kuma ba ƙarya ba ne. Ai, kamar yadda na gaya miki ne, mu kaɗai muka san abin da muke ji. Ki daina damuwa sosai da sai kowa ya san halin da kike ciki, ko an fahimce ki, ko kuma a ce ma ƙarya kike yi ki damu. Idan an kai ki gurin likita ya baki magani, ki dinga sha. A gefe kuma ki dinga addu'a kina fatan Allah ya yaye miki. Ta girgiza kai ta ce bana son maganin likitan nan, bacci suke saka ni, kuma bana iya baccin sam, sai dai jikina ya mutu, kuma damuwa ta ƙara yi min yawa. Nana ta dinga rarrashinta da bata haƙuri. To, sun yi hira sosai, sannan ta ce za ta raka nana bakin ƙofa. Suna tafe, nana ta ce kin ga siyama ta ƙone ko? Tana shiga kicin za ta juya ruwa a flask, na sheƙa mata shi a hannu. Nana ta tsaya cak, ta ce saboda mene? Ta ɓata miki rai, ni kuma muddin aka ɓata miki rai na san zuciyar masoyi na sai ya soso, ni kuma ba na fatan hakan, don da na ƙyale ta zuciyar masoyi na ya soyu, gwara in ɗauki mataki a kanta. Ba za ki ƙyale matar nan ta huta ba ko haulat, ki ji tsoron Allah fa. Ta matsi fuska ta ce ai, ko don saboda ke ina sassauta mata, ba har hira kuka yi ba, ina dattijon.

damu da ni haka idan marijiya zan cika da hawaye ta karfin tsiya ta saka ya dinga rarrashin ta da Hausa ne da French ne da asuba kuwa san bai tashi ba alamar ma da asuba kuwa san bai tashi da alamar ma yayi fushi ba saboda kar ta yi kuka bayan ya dawo daga sallah tana kwance a jikin sa tace dan Allah Sayyid ka bar ni in je in yi kitso wajen ummi gidan yar uwar nan tawa a dan Allah Sayyid idan kin tafi wa zai kula da ni tayi murmushi tace zan ajiye maka duk abin da kake bukata dan Allah ka bari na je please ba dan kar na zauna na barka a zauna ka dade ba idan muka tafi tare to da ya kamata ma in ce maka ka zo mu tafi jin haka yace to aza jin haka yace to a dawo lafiya ta zabura tace ka yadda da je ya jinjina kai Allah ya saka min Allah ya saka min kai a aljanna nagode sosai shugabana yayi murmushi yace daga Sayyid kuma na zama shugaba to na nan mu ba sai mu ci a dawo lafiya a madadin dukkanin abokan aiki na wa ugarba Aliyu ke cewa sai mun hadu a shiri na gaba a huta

0: an gaida Hawa Garba Leo da shirin nan na kukan kurciya gobe za ji dori daga inda ta dasa aya ana tare ne da sashin Hausa ne gidan radio Bone FM da ke kan mita 92.39 fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu bari mu leka kasuwa kafin mu ji shirin mu na gaba
1: ni wanda na kira shi da suna guga na kiran Habal Kalisa daga ni sarkin sewar Afrika kuma dan masallan maganin gargajiya na Najeriya duk mutumin da yake so ya narka kitse duk mutumin da yake so ya fitar da gurbataccen shuga duk mutumin da yake so ya narka basir da kwayoyin cututtuka na cikin jini idan kai amfani da guga na kiran Hamal Kilinsa yana kona basir hakko ya koyan basir maganin ne yake konawa duk da namiji wanda yake da karancin sha'awa da wanda yake fama da matsala akan karancin ni'ima da mutum daga bansa yake rubuwa yake kankancewa da wanda yake fama da cututtuka masu nasaba da tsohon ciwon sanyi idan kai amfani da maganin nan zai kona shuga zai narka gagararren basir zai fitar da tsohon ciwon sanyi zai fitar da matsalar mataccen jini sannan zai wanke mara shi ne goga na kiran Habal Kalisa office ina yana nan cikin garin Lagos a abbotuwa a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ga mai neman ƙarin bayani sai ka nemi na lambobin waya kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 sukli takwas sukli uku hudu uku sukli sukli uku sukli bakwai matsalan da yake da nasaba da cututtuka na cikin jiki wanda yake da nasaba da iska ko sanu ko sihiri ko shaitanu ko miyagu ko cututtukan da mayu suke samuwa a jikin dan adam ina mutane da suke cewa sun yi magani har sun gaji ba su warke ba ina mutanen da ciwo a jikinsu za a je a auna a gano ciwo a bada magani amma kuma aljihun su lalata maganin ina mutanen da za a je a auna a yi gwaje-gwaje amma ba za a gano jinyar ba cutarka idan ta nasaba da iska jifa sihiri shaidanu cututtuka na maita da na kambun baka domin babu abin da yake illata dan adam sama da kambun baka an maka baki ya shige ka ga ciwo a jikinka a bada magani amma maganin ba zai aiki ba sakamakon cutar ta nasaba da kambun baka to idan ka zo guri na zan baka magani dafa'i da jalabi da maganin tajriba wanda duk irin nau'in bakin da aka yi maka da izinin Allah bai kama ka duk irin wani nau'in sihiri ko asiri ko jifa Allah zai raiyaye maka mutanen da suke fama da lalurori masu nasaba da daucewar numfashi matsalar cutar ƙaba matsalar hawan jini matsalar ciwon hanta ciwon ƙoda ciwon ƙashi matsalar bugu karaya tsohon targaɗe tsagewar ƙashi matsalar ido matsalar ƙashi da matsalar mafitsara idan ka zo guri na Allah ya hore min na'urori na'aune wanda za a auna a gano cuta kuma a baka magani. Ni sarkin sayar Africa zaka same ni a Abbotuwa a trailer park gab da fadar sarkin Fulani, ko kuma ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka: 080 34 30 0 7 080 34 30 0 7 cuta kowace iri ce, sai da Allah ya saukar da magani kafin ya saukar da jinyar.
2: Sabuwar Nigeria.

0: kasance tare da ni Aliyu Safiyan Alhassan dan jin waɗannan da sauraron rahotannin da muke tafa da su. Amma kafin nan ga Sa'adatu Sani Ya'u da muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata.
1: Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce amfani da CNG wajen sufuri ya fara rage wa 'yan Najeriya kuɗin mota a wasu jihohi, inda ya bayyana cewa ƙarin jama'a za su fara ganin sauƙin kuɗin sufuri daga ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 2026. Shugaba Tinubu ya buƙaci jihohin su ƙara ƙaimi wajen faɗaɗa shirin kafin ranar 1 ga watan Oktoba. Yana mai cewa Najeriya na da isasshen gas da za ta iya rage dogaro da farashin man fetur da dizel na duniya. Yace gwamnatinsa za ta ci gaba da tallafawa faɗaɗa amfani da CNG da soya motoci domin su fi tsarin. Sannan kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake bayyana ƙudurin Najeriya na fifita diplomasiya, tattaunawa da haɗin gwiwa wajen magance rikice-rikicen duniya maimakon amfani da ƙarfi ko ware ƙasashe. Mataimakin shugaban Najeriya Kasim Shattima shi ne ya gabatar da jawabin shugaban a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Siyasar MTV ta rawaito cewa shugaba Tinubu ya yi kira da a gaggauta yin garan bawul ga Majalisar Tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya. Yana mai cewa tsarin raba iko da aka kafa tun a shekarar 1945 bai sake yin daidai da yanayin duniya na shekarar 2026 ba. Najeriya ta kuma buƙaci Afirka ta samu aƙalla kujeru biyu na dindindin a Majalisar Tsaron tare da cikakken hakkin mamba na dindindin, ciki har da ikon amfani da veto inda ake ci gaba da amfani da shi.
0: An gaishe da Sa'adatu Sani Ya'u da waɗannan labarai, kuma za mu shiga gundarin shirin na sabuwar Najeriya. Yayin da babban zaben shekarar 2027 ke ci gaba da tunkarowa, magoya bayan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu musamman arewacin Najeriya na ci gaba da bayyana ayyukan da gwamnatin tarayya ta gudanar a yankin domin ganin yadda waɗannan ayyuka za su iya zama wani ɓangare na muhawarar siyasa gabanin zaben. Daga cikin manyan ayyukan da gwamnatin Tinubu ta yi a arewacin Najeriya akwai aikin hanyar Abuja, Kaduna, Zaria zuwa Kano, wanda gwamnatin tarayyar ta ce tana cikin manyan hanyoyin da suke da fifiko, kuma gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta ƙarasa. Baya ga ayyuka daban-daban da gwamnatin tarayya ta yi, ta sanya gwamnatin da magoya bayan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke ganin al'ummar arewacin Najeriya za su rama biki wajen sake zaɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a kakar zaɓe mai zuwa. Wannan

su rijina ko wannan tafiyar harbika tuni ake sa idan ka gangaro zuwa tun daga raka jihar tun da muna magana ne samu yanzu a nan kuma ina da kai yana ayyukan da asmoji a sama guda 20 da wani abu a cikin jihar Kano wannan ayyuka da wanda idan wannan ayyukan da kake gani administration da aka yi na ƙasa da shekara na 2018 bayan yin ayyuka aka babu wanda zai sani har sai an gaya masa cikin zai iya sani wani lokacin ya kuma shafi kamar mutane ba sa sani a wani sani yanzu ka ɗauki kan akwai infrastructure ba ta infrastructure shi ne kamar gine-gine babba titina wanda aka zo aka yi na har yi mafita ko shi mata kan wani a suna jiɓa da aiki a kanta kuma zai ne tun da ba a Abuja akwai 350 km/h yau zuwa Abuja har sai nisan titin nan ana dualizing ana mutuwa in fact shi wannan titin da baki ya canza shi a ɗan ka tabbata kan zai ne ke nan idan ka tuna yau tun da kan to akwai aiki da nake to wanda ake kira task credit da zuwa

0: mu'allimin kwamfuta da aka wani tsarin AI da ke iya hango can cikin ƙarƙashin ƙasa. Kuna sauraron labaran kasuwanci ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kan dizel a Burtaniya ya kai matakin da bai taɓa kaiwa ba a tarihi, cewar ƙungiyar masu ababen hawa ta RAC, yayin da yakin da ake gabas ta tsakiya ke ci gaba da haifar da tashin farashin man fetur. Malam Gani Muhammad, wani ɗan Najeriya ne da ke zaune a Aniyar, ya kuma yi ƙarin bayani kan girman wannan matsala ta tashin dizel da sauran makamashi.
1: Farashin mai British kamar da ma ba taɓa gani ba gaskiya. Kaga unleaded muna sai akan da penny 73 da 4 zuwa da 4 ma da 74 super unleaded muna sai akan pound 1.89 zuwa 90 ma wato ana nufin pound 1 da penny 20 kenan sannan kuma diesel muna sai akan pound 1 da penny 98 zuwa 99 ya kusan pound 2 kenan shine farko da gas diesel ya taɓa zuwa wannan ba taɓa samun lokacin da gas ya tashi ya kai wajen a tarihin Britaniya. A zahirin gaskiya jihar mutane suke yin wahala ba karamar ba saboda kasaran kasashen da mutane suke tsara ne za su yi abin za su kashe akan mai da sauransu haka. Sai suka yi misali mutane suka kesa cewa za su kashe kaza a wata na mai da gas. Wato kaga yin sa kashe fiye da abin biyu shi ne kamar masu ababen hawa na haya kamar masu oba da sauransu haka suna yawanci ƙara kuɗi yanzu ko da tsadin man nan amma abin da ya fi tayarwa da mutane hankali shi ne yawancin mutane sun daina amfani da motoci public transport suke amfani da shi motocin gwamnati da kuma jiragen ƙasa da sauransu.
0: Masana dai yana gargaɗin cewa farashin zai ci gaba da tashi har ba a ɗauki matakin gaggawa ba. Labaran kasuwancin kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
2: To madalla gaba-gaba dai Bone FM mun hada da Arafai Gamsi muna nan ana bibiyon mu ana tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon Bone FM da ke kan mita 92.9. Alada dai shine yanzu ku bugo ku ga mana labarin da yafi jan ra'ayin ku zan mintuna 5 zuwa karfe 4 zan yi ban kwana da ku. Kuna tare da mu. Lambar da za a kira ita ce 0869-0776-22. Mu ji a cikin labaran na mai taɓaryan ne ko kuma baucin. Hello?
3: Na
2: lafiya kalau wake magana daga ina?
3: Ayuba ne ke ja.
2: To Ayuba, ka ji labaranmu da sharhin daga jaridu?
3: Wannan matan da ta buga ma tabariyar nan gaskiya shine ya ji hankali na sosai abun
2: Allah sarki lami ko
3: gaskiya bai ta ji ba
2: abun ba dadi gaskiya to muna muna godiya kwarai yawa. Alo,
4: assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
4: Ina muna da yana da ga kuma panasar ta
2: to ja mu je wanne fi jan ra'ayin ka labaran ko daga gani
4: mai tabbayan nan gaskiya shi ba wanda gaskiya abin nan
2: ya kariya ga wanda
4: gaskiya ba ta kyauta ba ta
2: wallahi
4: ta ji tsoro na mai
2: abun ai abun tausayi
4: gaskiya ba ba a je duba
2: gani gaskiya ne to muna godiya
4: kwa muna tare da
2: ku masha Allah. Hello, wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
5: Kana da wannan da baban gida Ibrahim Dandume.
2: To baban gida na Dandume muna
5: da wani gaskiya abin da ya da hankali na guda su na gida na kwanu.
2: To
5: na farko dai na wasu al'umma ku kare
2: na'am
5: da kuma su da tsirce musamman ga shi Bangala
2: na'am
5: kuma ya sai malami ya bujahi
2: na'am
5: ne dan ya ce shi ya tsanta amma ina fatan Allah ba nasara
2: ma na'am
5: sai kuma wajen hukunci a rashin hukunci da markawa da rashin ma sanin addini
2: wallahi
5: a gari shin san rishin madinman ka ake da zuwa wajen Allah
2: a sarki
5: Allah shirya mana Allah ya kiyaye gaba
2: amin amin.
6: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
6: Magana da Sada ana Oshodi.
2: To Oshodi muna jin ka.
6: Yawwa ina dawo mataimakin shugaba.
2: Eh
6: kima
2: eh
6: ana magana tsaro to sai magana akan bashi so akan bashi kaga na a yayin Najeriya bashi
2: Allah sarki.

0: to ai yanzu ma gwamnatin tana neman daukan wani bashi to muna godiya mun gode kwarai da gaske kawwa tana neman daukan wani bashin kuma yanzu to muna godiya da ra'ayinka mun gode kwarai da gaske kawwa madan
1: hallo
2: assalamu alaikum
0: wa ke magana daga ina wa alaikum
2: masaudi daga wajota
0: masaudin wajota muna jin ka
2: Amin
0: ya hayyu haka yi. Amin amin. Hallo. Wa alaikum salam wa ke magana daga ina?
2: Ina magana daga Agege.
0: Agege to muna jin ka Agege.
2: Eh ni to ga hankali na kuma da zaman lafiya da ake nema a garmar ku.
0: Eh.
2: Muna fata ubangiji Allah tabbatar Allah ku kiyaye dukkan inda ake ba ma da wannan haƙƙi.
0: Amin amin. Hallo. Yawa. Hallo. Wa alaikum assalam wa ke magana daga ina?
3: Kana ga zero.
0: Na'am.
3: Na ga zama a guda.
0: Na'am.
3: Ya ni abin da nake ina kada mu fata alƙaila. Na rafa mu zaman lafiya a cikin gidan mu.
0: Amin. Hallo. Hallo.
4: Hallo, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa ke magana daga ina? Ma sha Allah to wani labari ya fi jan hankalinka wallahi Aisha
4: saboda idan mutum yana amfani da kayan abubuwan hawa ɗin nan kan hanya musamman ko commercial ɗin nan ko transport ɗin nan ko to wallahi wannan abubuwan da suke ba mai imani ba ne
0: Allah sarki
4: ba su kuma imani a kai ka duba da suke kanin baya na ga ba son kwaso yi ba saboda tsabar wahalar ɗan sanda sai mu zo sun kire da bakin haihuwar uwarsa
0: subhanallah
4: waɗansu kuma su zo su shiga ƙarƙashin ba
0: Allah sarki
4: ba ta mawa kashe su
0: to muna godiya kwarai da gaske
4: dan sandan nan masu tsare hanyar nan
0: masha Allah saboda wasu su samu shiga hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina Sanusi Ikeja muna jin ka gaskiya Allah sarki lami dai kan ba ita ta yi kisa ba gaskiya ba lami bane ba su ji da ke bane hallo wa alaikum assalam
2: barka dai barka da rana
0: barka dai wa ke magana daga ina
2: kurshi daga wajota su don cewa mai sauke ni
0: to wajota muna jin ka
2: to ya shi da Allah ya kare ba mu zaman lafiya amma dai fa nan zanta na wanda aka rufe hannu da ido
0: Allah sarki.
2: Na jira ɗin da wallahi suna zagantar mu a nan Lagos.
0: Allah sarki.
2: Wallahi na jira ɗin sosai.
0: To muna godiya da ra'ayinka. Kisan rai ai ba daɗi ko ya ne ba abinda za mu iya kawo muku kenan tare da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu sai kuma

0: 92.9 ake sauraro a daidai wannan lokaci ɗakin da ɗaiɗai da ɗaiɗai a to ana tashi da fata da fata ana ci gaba da jin daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci maman girki yau ba ta nan Aisha a Idris Abdu kai kace ka iya dambu zo ka koya masu sauraro
1: mamen dambu
0: kun ji ko bai iya da
1: na kuma iya kuma madumane
0: kun ji wani shiriri ta sai an gina shi ya iya dumamawa wani mu shakata da wata waka da ke bisa kan faifai

0: Toma da la da fatan ana ci gaba da jin dadin kasancewa tare da mu a nan sashen Hausa na gidan Radio Bond FM dake number 1 a dukkan fajiro GRA Ikeja.
1: To sanni da yake na ganki a kitchen.
0: Eh.
1: Ta barin gaishe ki kafin girkin ne ya menene
0: nuna.
1: Ina ganin har zamu tashi.
0: Gaskiya ka.
1: To amma barin mai amfani da damar nan mu isar da sakon ta'aziya ga mai sauraron mu yadda kullu. Wato garko matan tashar Bond FM mamar Aisha. Wa bisa wani rashi da aka yi mata na wani dan uwanta ko magidanci. Muna fata Allah ya ji kanshi, Allah ya kara hakuri. In ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani.
0: To amin. To hakan.
1: Na barki lafiya.
0: To bismillah. Mun gode.

0: adé o
1: adé
0: ni adé lo nti olorun ni abe yin olorun ni abe gbe olorun gani
1: to
0: se olorun ko re a se gboro pa mora
1: ni
0: tara le waja awa dupe o olorun tin ba wa che
1: olorun lowo wa
0: adupe o
1: adupe
0: adupe lowo ya adé ni ke wura lade gun ke
1: o
0: ma do baba ti we wo ogun
1: ba
0: ko ta ba dane ko ya ba dane ko ro ba dane ko ogun bere ye ye ye o ma do mama ni bi manke wole ri ke oro mi la baba to do loko to rin loko to joju ko ko la do ko la da wa yin kan si mama e to bo gun ke ju ba ile Baba, I do.

0: oye no ko ay o da o ke ni nfe ni ki nfi re awon eyan wa le papa julo amo bibi lu ju meto ati agbe re pe ati da ojo oro yo si bere ni njo
1: ogun ojo
0: no ju kewa odo 2026 ta wa yi pe njo kerin le logun ti se satide to tele oro ni baba yo jo
1: beni
0: ogun ile le mo bi ati ma nche oro ju meso oya to ge o
1: beni
0: obere ki wo okorin ti odo kan le okorin
1: jade
0: eyan agbodo so pe tohun fe se itete lati koro oro yi ma koru won ni eyan agbodo so pe boya n fe deja abi ki n fe wo pe ki no nti ni ti wa pe ohun fe lo gba lo kore ke
1: abi ki n fe ohun
0: ba wo mu kele ma joru won ni e da kun e choche o
1: e jo
0: ni oro ti di o meso o pe ki ele ni o ma wi o pe ki eleje o ma fo o pe ki igboro ja ko ma le lu awon o pe kero ma rara o pe gofa to ba lu wa re ko ma sin ama to ba ti bi asiko ro ni awon nkan to je alale etele
1: etele
0: ka ki ba se
1: to ba do lojo
0: ti ri eyin ko ba je pe boya eyo wo pe aye ti da yo olaju pe olaju la nche
1: olaju la de
0: ele lagbara o ore ti odun ke
1: yo je yen
0: odun ni o ti ju bi odun mere si marun lo aba ti n gbo aba ile ti no je baba oba agodo o toju won aba ni so kini padeleji adeleji ti lo to lo chele to o ni bi o ba ti n so lo o gbodo lo funu boya won fi ya won abi nkeke
1: be
0: awon ke a wo pe boya awon fe deja pe ti be lori abe ko ko lo ya wure
1: ah
0: a mejeje o alupo kada ni won ku kuro lo ni won ma pare ni
1: won pare ni
0: ifele ifi de ba yen o bi so bi itete ko ti lagbara to ka chora aye deja
1: no
0: ba ti kini ayi che won ni ayi che aye ni gbe de yin che I ma gbo ne oro
1: lo
0: lagbara lo ba a ni kuku jiji ke abu ke to ni che ba o e te ba je alejo te wo pe to e fe lo ba won ji o e ya fi owo yin ti to won gbe o tori awon ke bi ti ji o me so o si babo ti wa o mi o mo bo ti je o ama oye ya to nbembe ri di e da fun e ja church o e te ba wo pe to boya e fe lo ba o jodo ibi o ba ti elemo to yi to
1: e ne na
0: so tori oro ji o me so o ya to mo ni bu ile le gbo tori pe o ta mi lo bu lati lo ke pe o ti da jo mo si ni so omo ijoro si ki boro je lo le wa eni ba o ya le oluko to wa oluwa re ma kure o ko ye omo iyen to ba ya le ala oye wa kun le wa ni won ti pin won bo wa ipa wa nto je o ni won nso wi ipa nto re je won bo wa ipa wa nto je o a o je to de won nso wi ipa wa nto ro je ki ma wa ori bi la de ni won bo wa we ba un toro je ki ma je pa wa ori gele ni won bo wa we pa

0: dada ni gbogbo wa ile gbogbo ni gbogbo odogbo yo de nu ri oru agba ni to pe ni olubedo ni eki ni ma ki
1: agba oru ni
0: eki ki olorun ba lojo ko je ki gbogbo apata ka topolopo odo la ani fi le chachi mo
1: en
0: ti e ma ntoro nkan lowo oru en ti e mo pe bi tin ti i baba baba ba si o le che ko ma lo ngba to mo pe to ma ba di toro nkan ri
1: be
0: en to ye pe igbagbo ni e toro mo wo te ba do ta ya e ti wa wa la todo e te ri owo te di bere bere te ri gba te ba di le oru ju me so yo ri be o
1: yo ri be
0: o.

0: tẹ siwaju
1: bẹni
0: adupẹ lọdọ lọrun ba
1: adupẹ
0: e gbagbe pe te ba de odake to ko precious spirit lawyer mo pe
1: oke ogun ni
0: be ba de le tura ke tere to ko park value tere lawyer mo pe bayi oke ogun ni be ba de le bu ke tere to ko hansi petrol abi o te ti ayin e ko re pada ama n gba te wo re ti ni te jambe n te nu e ni hansi petrol mo ti mo pe ile epo yi
1: oke ogun
0: be ba de ne wo ti lo oke ogun abi o te je pe ife da ke lo ni e wo pe wo le te le fara choko si e le gbeju e dele itura minister ni ilajele ile itura yi afi bi ile afi bo to gbe to gba o da o koja be o pe o to bi lola olola o ni kimi e a pe eyin o dile wa ni gbogba debe e gbeju e de o loni ilajele lo wa o gbogbo olu to wa ni wa loke ogun pele oyo o le ilajele osun mo won ori die e na gbe ile itura e minister hotel wo le ni ilajele ina yo ma do ayo yo ma kun pele wa alase ato zasile ile itura ya ta o le je tokun e ni e ni na prince adiye mi oke oke were ti opara e mo e ti un lopolopo e lo aki olootu wa online ka ni boya aki gbogba to jo je patapata eri to ke adeleje ati e o aki muti edokun nrc chairman aki adolu okun ade mr pilot ti le wa pelu wa be la se ki omo ba ganiatu belo aya bashiru ashiru oba ni bashiri lagbara olorun a to pade lo se ti ere to ara le waja 0809 844 4710 0809 844 4710 tabi 070 88 100 154 07088100154 ji olaleke le ko mi abere gboro ti kun yen gbogbo ara lagbara olorun ba de lo se tin bo lere eto eto eto ara le waja ire o
1: bo le fa pe ni 081 00 73 4 66 081 00 73 3 4 66 ebeli ojeto ni idiko le ya

man jasi ni gbogbo igba pataki julo an be ju ona sirat al mustaqim inshallah ma sallallahu alaihi wasallam ori wa led nasi muhammad bi yadi mi inshallah ba nbe lowe o fi bura fun yin mo yasma bi ahada min azil umma en to ba gbo ninu ijo yi to gbo pe mo wa saye to yo gbo pe mo wa saye o wa lohun yehudi ni mi soro ni mi summa yamut lai wa gba na o ku wala mi yuminu billadi ursaltu bihi agba on to fi ran mi gbo ku gba gbo illa karam nar abi ke je ipo mo na ni so don ma gbuti on ba bere loju ona islam eyo ma dupe gbogbo igba eyo si mo pe eleyi ore kan ni lati o mu oba o se olorun ba sallallahu alaihi wasallam oni na la yu'itu dunya liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'itu liman illa liman yuhib o le nton olorun ba ba hun olorun ba ko oro ayowo wali ya ile di marun on travel out amo to e ti di mewa o le nton olorun ba o ni fe sina to ja olorun olorun ba ba ko oro aye li won lowo oni wa la yu'itu liman illa liman yuhib olorun ba wa ni fun yan ni emi igbagbo e afin to lohun baba ni fe si ipa ndupe pe a pegi lohun a podo lohun pe apata lohun ada ileda wa mo ka wa nsin ona ni rabbul alamin oba to ndari gbugba aye aki gbugba won ni gbọ wa lori eto darun najat half hour awa bi olohun oba ala awon ti won ran eto yi lowo ko lohun ba ala ko je ki won ga si ju bayi lo àwọn tó tún máa ràn wá lọ́wọ́ kí ló lè máa tẹ̀síwájú ọlọ́run kó bá ní ran àwọn náà lọ́wọ́ gbogbo àwọn afẹ́rù najat kọ́lọ́run bàálà

ta olorun olorun ba ma fun lowo e le ri ayu olorun olorun ba ni fun lowo e le ro ta olorun olorun ba fun lomo e le ri ayu olorun olorun ba ni fun lomo ya wa aish rodi allah wa niya ninu awon yawo nse olorun to nife si ni o ni koni virgin lady ko loyun aro daleri ko den soribu sibe sibe ya wa ninu islam o ma lu jona ni e de ri ai mo yo ni sina ani ai kon ni mo se da a so royun o de wa lohun loyun olorun ba ko nso lati ti eni so to ba se fun wa ama wa lo sodo si bi tolorun won ba fe waliman bil qadar ini gbagbo si qadar ruklo min arkan al iman origun kan ni ninu origun igbagbo won ni eleyi qurani mu wa okolopo hadisi mu wa tolorun ba fe rinle e gbodo ni gbagbo si on to ba sele se yin emi olorun ba ni mo wa dada ni abida keji o so olorun ba sallallahu alaihi wasallam e gba wa ti mo le ka jibril alayhi salam to fi nbere ibere pe fa gbere ni an le iman o so olorun ba ni al iman an tu mina billah on to n pe ni igbagbo o na ni ki yan ni igbagbo si olorun ba ala wa malaikati ki yan gba malaika gbo wa kutubi ki yan gba gbo tira gbo wa rusuli gbogbo awon ojise olorun oba agbodo gba won gbo wal yawmil akhir ijo keyin agbodo ni gbagbo si wa tu min bil qadar agbodo gba qadar gbo khairi wa shari dada lo sele si wa abida keji rawa muslim elei afawa muslim lo gba wa agbawo elei onjuwe wipe en to ba yu eyo kan le ninu arkanu le iman ninu origun igbagbo ododo eni ye un kin se igbagbo ododo lodo olorun ko gbo gboro rin le si wa lokan ki wa ni awon samorot ti igbagbo wa ba pe me fataka yi to ba pe si aro ni ede niyan ki la awon esan ta ma ri oni reward oni awon eso won ni eleyi yo ma ro wa lorun won ni no samarat te sir ilmi nafi'a yo ma ma ni anfani lati ma ko imojo awon omo ti o se wa lanfani latara iman ki yan gba olorun oba gbagbo to pe lai si onde lai lo ifunpa lai wo lowo ise to ni ma ni mo gba olorun ba gbo a ma da sa pe bi omo kunrin o to ara gbe lai yan ma ntendi ni igbagbo wa ditami pe erungbon mi po lawa ni mi tobi lawa ni tobi o ditami igbagbo o tori pe olorun ba ni mo mo se yanju e pe mi ni ete lafa olorun ba la ko de kana la ko fi rasulillahi uswatun hasana olorun ba la no bi ni ke wo ko se ko nsa fa to gbe gbe gbe ro afa le o gbo olorun ba gbo because se ba gbo olorun ba gbo o ni ma so kel mo to kufru kafa wa jade ko wa ni ela wa ndogbon a ni dogbon olorun ba go ndogbon tolorun ba o ba dogbon a ro ojo leko ko ni ro ni lorin ko mi ma ba lo ton lodo olorun olorun na ndogbon ni yen ayo de ki gbe allah akbar allah akbar kelimo yen uyoyan ko nu islam tolorun ba o ni ewu afa afa lo do pe kini mo nse wa si bi ogun odun elepe lasan ni mo nse ni yasi ni kokon ni mo nka lati bi ogun odun o ni nkan la tun je tele ekun ma je ko pa mi ki lo tun je tele ekun afa abi o se o lo fun pa o se onde afa wa lode to tin ta ore ku ori eye o ni je ko pa e wo na ma dire la mu re je ko pa e ogun la wa tun wa se nbi o tun tun mo se gbugbu awon nkan to nso ye o nku yan lo sinu ebo won ta ba ni igbagbo to pe ti a si onde ti a lo fun pa ti a fẹ se kọrin lọ meji won ni a je anfani fun wa sababu fi tasir ilmi nafia imo to sa anfani ma ro wa lorun lati kojo won ni lo ba sun surat al-baqara aya 22 olorun ba ni watakulla e paye mi olorun en ta ba ni gbagbo si la ma npaya olorun ba ni e paye mi olorun yu'allimukumullah olorun ba ni mi olorun ba yin ma nu yin ni mo ma jogun imo fun yin wallahi bi kulli shay'in alim to pe mi olorun

0: omi ovary cyst abi elomi to ja si pe awon ogun awon mo so o le lati bi bayi sibe yen elomi a ma to kile to mo emewa emejo elomi ojo su ojo ibun elomi ojo elomi pon ori kan to jina si ori kan to sun gbogbo awon kan yi obi bi lempe tawon baba la wa lo laye ati jomi a ma ja elomi a ma mi gule gule temi ba bere bayi ati dide isoro te bi elomi pe kile o se elomi o te le za laye elomi ti wa logun titi te dele re e ro gbogbo ran ta ogun ni elomi te ba dele re won le paye ni se lada awon ogun to ti lo ti kini ya o sise ninu ago ara wa tabi ko mu kini ya kuro e ma so pa awon te ra ogun lodo won paro o in to ba he lara mu o sese ko ma ba mu awon je kada nbe to ja si pe elomi tun je oni je ka isan yen o ninu ago ara tori pe be se fo kuro le tun je ni sinu ara yin so do wa ja si pe le se kalifa ba therapy wa gbe yen gbogbo ise ta ba ti sayo we fun yin pelu ogun olorun gbogbo e ni ode ohun gbagbo e di o si ti ba oja wa titi de a ni sadehun ka ma mu se todun ni fi pari a ma taja yen lo ni e di o tori to ba kale to ba kako ninu ado ninu ado ma fi rense si wa le se kalifa wa ni number 6A Babs Ladipo Street ni agbe road e ma gbagbe ni agbe ole egba te ba ti de rap oil le po rap oil abi te ba ti bi egba le se kalifa le lo to won ba ti mo be e pe lo si le po rap ati de be e pe wa gbogbo alado gbogbo won te ba gbododo wa gbogbo pata odi ohun igbagbe e to gbogun ninu aisan ati ti gbogun ninu aisan ati en te n gbomi ati mi tin wi oni fi ara eni kokan wa gbogbo e je nde oke lohun amo ile pe wa sori ero bani 0 80 egbo 080 6090 9516 egbo le kan si 080 6090 5 16 ele pe e de tun le se whatsapp pelu ogun olorun gbogun ati ti ogbogun lara ati mi ati ti oni fara wa se gbogbo a mo je ki mo mara ton e sabi ta die
1: alaye o na lati gbo ni ekurere yi edunwo o si nlo ti di opin odun yi ekure na le mu dani e si jan pa ni re pete won tin te won si nwe fun wa nile mole mo kuda e tun gbon nu polo ile ita aja dojo oja ta ba de ka tun te waju tori pe oro nbe nu we kobo gan fun ra re oro lohun na

nikeja ninu Eko nbi opo ti logun logun ti corona bayo po ba ti odo mi atowo o gba pa lo fe nikan se ju enikan lo oruko orisirisi ni wa npa ilera ti ma ndokunrin laamu yi elomi ape ni dakole elomi ape ni ojora be ni elomi ape ni sekan sun lo elomi alasuki ni nda un laamu be le re elomi ara yen yo le sugbon to ba kuko sumo lolufe re yo wa le ni be le elomi o gbianju lati se laarin iseju aya to ba de be ara yo ti wa le ti ko si ni le se imi mo elomi o gbianju lati se aya re olagara nkan omokunrin o wa le eleyin na baba wa pe ni ojora be le elomi o gbianju lati se ni bikan to ba de bo mi ko ni le se eleyin na baba wa pe ni teso be ni opo olomo okunrin ko le bora le bibi to olomo okunrin egbe re wa nitori nkan olomo okunrin ti e o kere sojo ori telomi ba se igbonse tan yo mo fowo ti kini kan wole loju ile igbonse re gbogbo awon nkan wonyi won sakoba fokunrin ni ki eniyan dagba ko ni ko ma se ojuse re gege bi olomo okunrin ninu ile biyanju ko kan si baba gbo ara pe mu sori 08037933808 opo ti lugbada orisiris gege bi arun balopo ti opa ma pariwo ara tita ara jijaje inu kikun tabi inu kikan tabi ki nkan ma rin ta kira gbo ara lomi ara dipona lati nu tabi ori fifo lopo gba ni tan lomi ki o ma re eniyan lati nu gbogbo awon nkan wonyi won sakoba o le fa keniyan ma woju olohun fe re igbeyawo iwo olomo okunrin ti iwo na ti si ayewo ti won so fun ori pe o mi ti n be lara omo okunrin ti e ti le tabi ko gbe iwon to tabi ko ni eyin kankan ninu kini fa idaduro wo lomo obirin boya iju ni tabi inu gbigbona tabi salekun didun tabi nkan osu ti e ni sesegesege tabi eda ni titi e olohun yo ba mo wonu ole ayo yo si so ninu re laipe jojo atoko ati yawo e kan si le ise wa fun ayewo atona abayo lori nkan to fa idaduro fun yin opo ma ton latoju tabi ko ni ito yi ko jade daada tabi o nta ohun tabi ndu ohun tabi ke eniyan ma to bi igba mefa mejo lale kile to mo tabi ke yo imo jade daada ko ma se sere sere tabi ke yo imo opo lapoju tabi ko dabi wipe eyo yi ko ta ninu ti eleyibo pe ni prostate enlargement ati si awari fun arun iseto laarin ojo marun ti o ma dupe fun olohun kini idaju ko ti e ninu agu ara re boya mo menuba ayo imo opo lapoju tabi ko dabi wipe eyo yi ko ta ninu ti eleyibo pe ni prostate enlargement ati si awari fun arun laarin ojo marun ti o ma dupe fun olohun kini idaju ko ti e ninu agu ara re boya mo menuba abi menuba amo waye bi se nso be ni opo ki ri orun sun daada elomi ba sun to ba ti laju ko sorun fun omo ti ile yo fi mo awon ta arugbo le e je ka moju to awon arugbo wa tete gbe won wa ni ose lera ti n lo lowo lowo ni ile ise wa o sa ma gbo ra pe olohun fi ewe atebo jin ki wa ati nilo re adamo otito inu ati ododo ta fi se ise nile sa lo so wa di asiwaju bi won na ba dode mi akanwo baba agba o dupe fun olohun ta si ni nibi ose lera ti n lo lowo lowo te lo ku iwo na ete wa jafani re l'office wa ni number 13 akewale street off thomas alako ogba pa nilu eko bi gbogbo bi to ba ti bowo ba ti dogba bus stop ere number 13 akewale street le ti ma ri wa ko si le fe 08037933808 olohun ko ni fi aisan pele o a o ma re ti yin o dabo.

0: Wednesday, September 2026 la ma shi.
1: Happy one tabi ke ba won soro lori WhatsApp lati si oja yin 081 1202 0001 1206000. Aja Superstore, your audit choice.
2: And Nemo Kaye Austin Mutual Therapy, Baba Tapa Worldwide, 1 Santos Avenue, Abule Babo Stop, ni ipinle Eko, won ni ara lile loogun oro, eda to ba ni alaafia, ohun gbogbo lo ni o, agbo to gba ni lowo abiku, ori re ko gbodo gbe o, amo siwaju ohun gbogbo, e ko ju isile, yo se yin lanfani lati pe won 0803 373 5570, tabi 0708 927 4444. Ohun to ba fin je ko abe wa adara ma sha isokan o si ohun ko ohun to le je enija fun omo da olorun o se bi o eyan ni ebe be ni omo aye ko le pa kadara da ni to to latari agbara teledu afijin ki eda awon omo ri hun ma nsi lo won le fi fowo ago seyin olorun oba anu yo pese omo alarubarika fun gbogbo awon to fun ire bi soso ni le atare ko atare kan ki ko ti e labo fun asiri gbigba adua kalamu adua nonka le adua baba tapo worldwide di ke kan ni Santos Avenue Abule Ba bus stop ile ise baba tapa ni opolopo lo je aiso alalobo abi awon ilera kan tabi mi ni ba finra awon kojuri majele onje gbogbo eyin obirin to je wipe e wa nipase oyun nini ejawe abiworo layo lagbo lohun oba anu eyin agan e towo labosun fi pomo lara ike ye isan arun alalobo airo orun sun ni iba poju poto ni arun mo legun ni tabi fo ni oladide ki igbese aye eda ma ni itumo ko ri nkan di ri epe gege bi ohun re olohun ni je ka bore yin fo wat eyin e sha ti pe soju opo baba tapo world world 03 373 5570 tabi 0708 927 4444. Alafia ko ni di fia fia o animo kaye baba tapo worldwide lo so be woni mo te de demba mo pa leyin anu se mi e ta ma ke kan si ile ise animo kaye Abba spiritual therapy baba tapo worldwide. Alafia wa oni di fia o e sha mi e
3: roti o emi iyanju ko ma dade jo to koja lori apata ti o si ni pa mi aye
4: ope ni fọlọrun wa mi edumare eku le ni bi gbogbo te ti lam ti ma gbo wa lori eto yi lale eto ni kanaka mi ti de ofe mo ja to njo wu afi mi ti de wa aye omo ri mi gbangba le lode oja ni eku le ku ise oni eku afọ mo niyan se yo mo da ko mo ni baje pelu ase olohun oba mi edumare ore eto wa eto yin odeun ile ise Bond FM lawa 92.3 ope ni fun olohun oba mi edumare lale eto ni alawon kankan ta bara wa so ri won ni ajaso ajaro ki ma won le alantakun beyin agba ti so nanu ọpọlọ ọpọ ni fọlọrun oba mi edumare e ja dupe lọwọ ile ise baba ni makaye ti won so ni gbọwo eto yi nibo ni akale sina Santos Avenue ni Abule Egba nilu Eko nibe ni won kale si gbogbo n ba lo sona sango ati Abule Egba e bole ni bi ile epo mobile tun ye tara won olokada e gbo kada nbe e le n lo si number 1 Santos Avenue odo baba ni makaye nibe leja abi ka e pe won lori ero banisoro won e pe number won 080 33 5570 00 33 73 5570 number te fi pe won te fi gba won lago pe baba mo ti de bi bayi mo n bo lodo yin se wa randi tori na ni mo bi ni pe ni tin jaju won na lowo kene tin ba yin lokan je se lori omo se lori ise se lori ifokanbalẹ olohun oba mi edumare be da yanju oro tori nteda fe je nteda fe je nle rawo eda bi eda nlo lola asiri.

to varapam owa alafia ni lowa eko namba le le 0033 73 55 70 0033 73 55 70 namba baba ni makaye ni iwo mo lo lale cho ni ani ke la kori eto gan ti mo mo wa sori cho loni kori eto tu ni oni mo ki eni agboju okunle ti eni agba abi ki npe ni abamo abamo se be ni fu eni ta mo fe ni e fe ni ta ro pe ko le se ni nkan se imukuku ni ka ṣugbọn ko gborun asebi imunika imunika orun asebi ni ogbo nje le mo wi pe ogo ti eda gbe waye ojura won lo irawo ti kaluku ojura won lo irawo kaluku po wa ma terawo elomi pa ngba ba nwe lowo lati ikoko o le ja pe ira 24 lo mo ngbe waye en ti ba wo ngba mi to se loju unu emi turu won ba je ka won ma te pa o bi irawo ba wa je 24 a je po tin lo si bi governor abi ti president nu kaluku do ni number irawo ni bi ti won lo ani baba nba ni gbe ta mo wa re ni a je pe o ku die ka to ka ba ni gbe ka mo wo erin ni ka mo mo nu eni a je ko ku die ka to so mo ya meji ni o wa ni wa finu ara won amọ yawusa nbe iru won ki finu ara won awon mo yawusa igbe aye yawusa ni won ri ni won mo gbe be ba mu awusa eyen la won e ri pe awusa ile kan na ni won wa sugbon won o ri nu ara won sa nbe iru won ki finu ara won awon mo yawusa igbe aye yawusa ni won ri ni won mo gbe mu awusa eyen la won e ri pe awusa awusa ile won wa sugbon won o ri nu ara won owo lo bi o ke fi pa owo lo fi pa owo lo fi bo e meji ba rin ti won ba mo nu ara won ki won o ki sara won awon ore a ma se ra won omo iya a ma se ra won egbon saburo eje seje ibeji gan ti ajo je taye kan iwa a ma se ra won be ni sa mo fi so pe eni agboju oku le ngba mi ko je ni agba eyin ko yi eni agboju oku le o je ni agba eni pe gbogbo bi te tin taja nje eni fura nbe ibi te tin sise nje eni fura nbe eni en ba gbele fura pelu e je le mo ri pe ai nti mo so si nipa arabirin tin wa passport ye o passport pamo to n wa kaakire to fe tra oko re o si mo passport ye pamo o sa sare kaakire oko lo mu pamo o oko lo mu passport yawo pamo ohun ataburo iya won tun lajo sepo igbon dodo baba baba ti ki fo jo loju baba ni hawo passport te ibi bayi lo wa ibi bayi lo wa nu le yin iyawo ki lo de to mu passport iyawo re pamo ki asiri ogun ki bo lodo timi to mu pamo nje le mo pe visa ti won fun yawo odido odun meji o si expire oko o si je wi pe emi mo mu passport e dani won fi travel abi abi ri nkan se ti e ti mo so fun yin gba na lohun iyawo aburo to wa nba to nba egbon lopo oko aburo ti nba egbon re lo to tun fe pa oko o fe poko aburo to fa isode ti mo salaye fun yin jo o na lele ti mo ni ki to mo wa ko ton yin wa lale to ni eyin ko yi ani eni a ba fe yin ti nigba mi egun lo mo fi owo eni ani o fe ni loju ata lo fi senu ta mo ti ye laye o olodun oba mi o ni je keken ka ye o ta wa o keken ye o mo ni ta wa se olodun oba mi dumare awon ore meji bi omo ya awon ti won ti ro wu pe omo iya ni won be ba ri won ta omo iya won ma sunle ara won won ma jeun ara won abi kini won je se fura won na won ma wo so ara won

aso kana ni won won jo na won si rode won to de ohun de to rode na ma ni won jo rode ni o won rode won to dede won bo aso wi pe won sa aso won wa sa aso awon meje aso won ti sa aso won sita ni aba jade lo ngba won pada wole ore yen to to n jade pe ko won ra nkan to pada wole ngbo di role won ni won lo kaso won wa kaso won ko sinu bi ti won kaso si ngbo diji ore keje ora so ti e mo ora so ti e mo arabirin si gentiki kan ki lo ma wa ma so lo ni boya buro mi ti mo lo school niyan boyo ti feran re nu e fi le oja e oponu alai dakai alai kankanku omo se o ase bi ti an ti fe fi jakule ni ase bi ti an ti be subunu eyan omo pe aso eni ta wo ta si ibe logo eni ngbe aso eni ta wo ti ogo eni o ti pe o ti mu ogo eni o ti mu lare ogo eni aso ti nso tele wi po n fe mu aso re ah kilo de o nikan laarin gbogbo awon ta won jo rin o nikan lo nlori o nikan ni ririn ajo o nikan loju o nikan lo jare yaju o nikan ni lo loko gidi so o nikan ni laarin gbogbo awon sawon toku na sawon wa lori ni je fura eh ore ni o baba mi orun re re oloye ka ni fura baba nsale eni lo oye ka ni fura baba nsale eni lo baba sale titi e ba de koro e fura e ba sale titi o me ba de koro e fura o oye ka ni fura baba nsale eni omo se o aluma kaye baba chapa ile ise won be ni number 16 Sandos Avenue ni abulo egba ni ilu Eko oja yin se ngbo mi boya lu Eko Victoria Island gbogbo bi ke la le wa ti ati lanfani ati gbo mi awu baba yoju si won ko live baba yoju si won ko live ta lo mo bi ogun ti wa ta lo men ta roba won gbo okunkun ta fa sinu male ejen dele se animaka iba kapa mo pada bo e ku kale baba.

gbese wa gori gbese o wa den toru nbe nitori gbese be larabirin yo se ku odo re o wa mba sare kiri sugbon ba won ti lu aso yi ti won lo farabirin yi tan arabirin bere si ni ma dide nti e o ba fi lele ko wa wale mo o danu bo ba pe ko ni gbagun bo piyanju e titi ko ni da lohun oro isu arabirin lo ba pati awu ore ta jo nje ta mu ore temi ati e jo nse wole wode ki lo le de ti o gbe fonu mi mo ki lo le de je wi pe ti mba pe elomi ni gbe fonu e owa ore mi lo le won lo ti kokuro nbe ah ah o mi mo ni be won si ni nkan ti yato fun o ti do o na ti o na ti se yoto mi eh nkan ti nbe ti doni wuruji ase won a ma gba ogun enikan fe nikan ibi aso ni ama ti gugu arabirin yi nipa ikakun ibi aso ni ama ti gba ni pe ni kan kan kan kun ibi aso ni ti gugu lowo e nipa nipa wi pe ka mo ti e fa kakan ka gbokan leyan ah to si je ni agboju oko le oje ni agba ah oro yi wa lo be oro hun lo be o si lebo kan olori ebi ni ni aba olori ebi ba wa sodo re njo na lohun ki lo de buro ki lo sele ko mo ye ko ma lo bayi ki lo de toro re ri bayi lo ba ko loro loro fun egbe ore re on wada ah olore mi ko mo wa sodo mi mo mo si gbe pe o ti e ti travel out gan ola re ti wa eh bani in lo si mu dengbere bayi oro hun lo mu dengbere bayi ile to n ko lo ota gogo moto lo tita oko fi o sile o ya lo o si nkan kan mo o wa duo o duo etere o si wu ora ara re bayi ah o mo se o ah se wo mo wi pe a mo n fagba ni a mo foro lagba njo foro re lo njo fi lo mi njo fi leni kankan ah e mi e wo gbenu se o boda re wo kini a se bayi bayi ni ye re mo ah a mo ranti ore baba mi pe mi mo laja o aja mi mo pekun wo gba mi a foro lagba ni mo saja mi o egbon ni o si lagba to le foro lo o eko number baba ni mo kayile 0033735570 0033735570 number baba ni mo kayi ni nte fi wa won lo fi pe won eyi ko yi soro hun pe yin na lerin arabirin ngan pa ai en to ja won oni iwe egbo a pepon gbon ni won pari wa arakore kan won ni baba afa agbalagba ran oni nje yin ti mo oni won mo ah je n pe won e ba pe won lo gba won lago baba ni abi te ba yoju si wa iwo to n pe nle to wa du soju kan to n pe o mo se o alai mo lo ba pe baba baba ni e yo be ba n bo bayi ni e si bayi kasa bayi won dodo baba o ah imo po o ogbon nbe o ero aye ba mi n gba be baba wo wo e o wo nti o wo ri e baba ni o kare irawo lomo ko ti o gogbo lati ori de sale ata lore re to gba so fun oni aso n o gba so fe nikan n o gba so mi fe nikan onira ni ronu si dada lo ba ni afijo kan o emi atore emi rode ba se tu dede awa sa so wa seyin ko le pe ko die ka tu ka wole amore mi ri ti emi ori temi

0: lati baba boke olori nke yo o na ni isara ti ma fa idakole fun omokunrin ti ki je ki omokunrin le tuse re dede lodo aya e awon nkan to ma fa awon kan yi akoko nbe oni tokunrin ni arun gbadimo ri elomi ko ma ba obirin sere lati ko to se alada lowo asa ko ba fun awon isara ti ma so ara di ole iwo mo okunrin to je ti pe arin seju kan si meji ara re to ba ti dede yo ti sare wale abi ko ti e mo meji bi e meta kile to mo abi ko je ti pe ara ti o ti e ni dide da depo pe o le ba obilolufe re sere dada iwo to ba ti ni ipe ni pa ti ma so omokunrin di ole mo ni ko di dele ko ma bo wa baba boke o ni number 10 e oye kola plaza ni waju depa life coach jakande gate okeba igbe road ibe ni baba boke wa bayi ero bani soro mi 08094471403 lekazi 08094471403 lori ailera olomokunrin ti mo soro npa e o je nkan to ti ran fura mi ri ti mo si lori sirisi nkan olodun to gbe mi pade baba to lo fun mi o lo fi je si pe ni gbogbo awon eyan tan wa sodo baba boke o lo ko le ti mo so omokunrin dole awon na mo pe olodun fun enikan si ju enikan lo odun melo wa ni wo o ti ju omo 40 years o ti ju omo 50 ti ju omo 60 years to je pe laarin seju kan si meji iru ara re o ti wa awon in shop number 10 e oye kola plaza ni waju church jakande gate okeba igbe road ibe ni baba boke wa bayi isara to ba wa lagbara a ma fa keyan mo le dese gbe kare laarin seji ka bere si ma mi helele elomi yo ma rin gege bi eni ti fa fe boyo lese re kare ka ma tere abi ki ara bere si ma tani elomi abi gba to fe po nkan ti ko ni ripo ninu ara mo ni to ba ti mo po ni pe awon nkan ti mo ndaru ko yi ani ero igbalode eyi ta ma fi a ti wa no ti ma foju gbogbo inti si o ninu ara lati ni ajegun ayeba yi ta kokko fun awon eyan na o to di pe yo bere si logun awa
1: number 10 e oye kola plaza ni waju depa la church jakande gate okeba igbe road ibe ni baba boke wa bayi
0: ni soro mi 08094471143 08094471143 ire
2: kere o iye egbe apede yoruba egbe bani imeran ati happy people's club alaja agbe mi sola lan kan alase twins mother food canteen ako wonjo sasaleko ki gbogbo bara won ti won ba won ra nje apamowo owo atajere oja ba ki gbogbo omo egbe gbo bani imeran land lai gbagbe ibadan pillars club lomode lagba happy people's club egbe isokan yoruba toto ati de aku ise opolo a oni to sago a ko ere okode egbe yin o ma lekun a oni toro je Ao mari no rilo Ao tayo ninu egbe pelu Emi gigo ala fia Lao filo gbao Ai
3: Chaki kere so awa mi Nila zio ye mina la de ba fitu pa mi kikiri Ebi mi kikiri ara mi kikiri Shati mo ba she
4: Bond FM
5: 92.9
6: Kere o Bubu iwo tu ufera le alubarika Tu ufe iyan ilegbe tabo fe ko ile ise nla lati ma vi ko lomo ise repete kile ise re na de to je pe ijoba ma kon sara si o wa nwa ile marriage no mo ti ri alubarika kan won nuruko to da won ni ile ni bi to da pa o fe ko le epo ni o fe ko le ise olumi inu ora pure water free tabi ile itaja nla igbalode ta mo si shopping mall kon si amotech enterprises je ki n sare fun ile ro banisoro 090 87 9910 090 87 9910 tabi ki o pe won sori 08073032261 ile ise am won ni awon ole won yi nibi to da Just je pe to o le lori koda wa pada dupe lowo olorun ko pada dupe lo wa amotech enterprises ni ile plot meta 3 plot pelu ile lori ni oju ore bus stop ota ti igomode grammar school ni itagbangba loju popo idi iroko road bakon na ni won ni 3 plot of land fifth gate ni elejibo leyin oko obasanjo back of obasanjo road ota ogun state ise amotech Lemi one and a half plot of land. Sorry, re. Pelu borehole. Ni Coca-Cola Road. Ota. Back on ni le se Amotech Enterprises. Money in the car Songo Iyano Yesi. Joju. Bak padu lo o jure. Asi bo boy nota. Lan woku. Ati

0: o ganilara lati wo awon ile won yi bi lati wa di siwaju si o le kan si Amotech Enterprises won wa ni number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo Ota number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo Ota o si le pe won ta toro lori WhatsApp lori awon number won yi 09030879910 09030879910 08070 73032261 Amotex Enterprises Besongo Ota Lossi 08073032261 Amotex Enterprises Bobo Lesongo Ota Lossi 4 Moiko Owo won gbogbo e wa
1: Fela ni ka play
2: o ti aso la fe
1: hip hop ni ka play jo
3: seyin le jo ni e n tiro e n tepa e wa n da soro ijo
2: ah de ro nke lenu e emi ti fa anu ijo ale oni e da yan mo
1: o pele o kilo fa to tonu
3: Baba, eyin na ti so panu. On ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba te ni begi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
2: To je bọlọrun lo yo mi, lowa n te koluba. Mo bo lowa ara tita. Oro siso mi n jaga ara bayi. Atelese to mo mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni keyan ma ta gege bi keke Mario. Olorun gba wa. Lowa isan fini pamo. Awon finish esin. Ide mi ja. Oju to ba fakoko eni sofo. Ajegun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara Bus Stop. Off Abanojeru Ikotun Lagos State ero bani soro won 08068216859 lekan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
4: gbogbo apata la mo wi pe alafia on lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa Eba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
5: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ile ore mo ki gbogbo awon baba mama at awon aburu wi pe a o ni 500 lugba
6: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abaraje Road Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
5: lori awon aisan kan si keji ta ma soro nipa eni aisan nu isan tabi wo to ni awo kabi aromolegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon kan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara ro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin rawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba ka ti rin o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan no ma ti pipipi nu agbo are to ba tin rawon kan bayi
6: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abaraje Road Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marua to lo si Abaraje Road tabi te ba n gboko bo Abaraje Road ni ke bere e bole ni Dele Ara Bus Stop apo to yen le ya si number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abaraje Road ni Ikotun
5: Baba agba te ni be gi loju ni ke ma so pe ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera file bayi pe ikotun ya lodo baba agba te ni be gi loju ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abaraje Road ni Ikotun e ba ti de ikotun
2: ero ba ni so hotel fi pe mi
5: gbe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera file bayi pe ikotun ya lodo baba agba te ni be gi loju ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abaraje Road ni Ikotun e ba ti de ikotun
2: ero ba ni so pe mi
6: 08068216859 08068216859
2: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin ta foju ba awon mi o ti lawon o fe logun bile ma e ma so be owo ti wo fi n gba le

0: to san logun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de mani na la na ma ba so pe na la ba gba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agu ara mo lo si nbe iwo na danwo ko ma bo
1: awa ni number 20 Amber Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun mo ni soro wa ni
0: 08068216852 1 6859 08068216852
1: ni number 2 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: lo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin won kungu orin on tekoluba ati ni di oran fun wo iwo gan gugu obi gugu eyin lo ti bi wahala elomi
1: 6859 08068216852
0: gugu adugo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba agba lati ni dogun ni ati segban se doran ni telomi ti ba gbo nta nu wa to ba gbo wan gbo wo ka to se igbanse ni be se ngbo mi abele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo se afi orisi ko si tani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma wo eyin de ro pe boya mo ti lo le ko si se e ma so be gbogbo wa la logo logun sugbon olorun oba fe nikan si de nikan lo bo olorun se ma ko ti ma nbo sodo wa olorun ti ngbadu e ati mo pe adu an ti gba kugira le ni to ba ti ra pere gbogbo on nu bata nbo lese re ase nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi be kara romi ati gberagan baba ni party ya iwo le lo ogun lo ogun mo ni olorun bo ni ja